titita yo yi ofi ko oni ani e bere lo ruko mi gbogbo nte bere e ti bere kakakan oni e bere titi ayo mi ofi ku omo melo lo titinu re ndo obi omo marun obi mewa se won ti bi be tani e ba kan ni an bi bere o se bere si bi wo ba bi an ama re nko ama ma re nko ma to melo le raboda tinu yin ndo ile ese melo le ti dale te wa ngbiraga espisa e ti ni nkankan ale ese se te ese be ni e so pe mo ma ni si e fun le e yin le mi ba wi e fe ti o soro le e so pe mo ma ni si e so pe jesu e ti mo ni oto e fun mi ni bukun si e so pe e fun mi ni ola si e fun mi ni eme gigo si e fun mi ni iranlowo si e fun mi ni oju rere si loruko jesu emi mi ma fun o si bayi ire ni se ani baba mi fun o si bayi igbega ni se baba mi fun o ni bayi oloti di bank manager and so what bank manager la gbo excuse se be ni kan lo ni se bank se be ni gangan lo ni bank e bi won ba ni wo lo ni bank e be ni kan ni president e de kan sha mi o le re to ti gba ni baba mi gbonda re fun o bayi se ri leyin na to so be tan pe e ti bere titi ta koko yi bi won ya no ba bo sinu first corinthians chapter 2 ni verse 9 o ni oju ko ti ri e ti o ti gbo o ni ohun ti oluwa ti se to sile fun awon fere awon abukun teni kankan o ti riri igbo yo olorun tun tenu mo pe ebere o ni wura fadaka titi emi ni e sa mo gbadua ire to le jetan orun release e fun baba wa kan ni oluwa ko si kona te ma de te ni ba church won ti baba o ba tun soro baba o tun ma so pe a ti bere igbo le wa fe bere iwo je pe olorun ba le fun baba adeboye ni toto ba yen olorun ba le fun oye de ko ni toto ba yen mama kini wo wa nwo kile mi ati enwo e sa o ya gba ire si o ya gba anu si oya egba iyanu si mo wa ni bo la se ma ri Philippians chapter 4 verse 19 o wa da won lohun o ni olorun mi yo pese ni kikun ninu oro re ninu ogo ninu krisi olorun mi yo pese ni kokun fun gogun aini yin gogun aini yin gogun aini yin ni kikun ninu oro ninu ogo ninu krisi ha mama e so pe eni to da aye ati orun e te fun mi o ti to e saanu mi won mi e soro e so pe ni to da aye ati orun o re te fun mi o ti to e wa fun mi si won mi e de bere bi beli de so pe be ba bere la se o ni eni to da aye ati orun e wa ran mi lowo si e te fun mi o ti to e wa saanu mi olorun to da aye ati orun e wa ran mi lowo mo fe owo si mo fe awon oluranlowo si mo fe anu si mo fe iranlowo si mo fe igbega si e pariwo pe eni to da aye ati orun e dide ke ran mi lowo eni to da aye ati orun e dide ke saanu fun mi e so pe mo fe igbega si mo fe oju rere si e pariwo pe latoni oju rere olorun dide fun aye mi mo gbadua oju rere dide fun aye yin iranlowo dide fun aye yin anu te le je tan dide fun aye yin iranlowo oju ese dide fun aye yin adaso asiribo adaso anubo yin e wo mi sa abe me n to nsoro ni jesu mo lo nsoro ni John chapter 14 ni verse 12 se e gbo n to so ni o ni ise te te mi se o le se ju be o ni e se ru e o le tun se ju be lo mo wa wura mi njokan jesu ni ise to nse o ni ma se o ni ma tun se ju be lo mo wa wura mi njokan en to soro yi abe me n to soro yi ni o lo eni to soro yi lori lori omi se mi ti ri lori ni ti ri lori epetanga ka to sori omi eni to soro yi lo mo ji oku ojo kerin dide en lo to lo ku towo temi na ji sugbon ke yesu oku ojo kerin e ba oku wakati meta meta pere na ni a oku wakati mo bo wo eni ye eni oku ojo merin lo ji lowo ti eyi eleyi so yi pe o ni to n se o la se o la tun se ju to n lo eni ti soro yi aka kekere lodo mu lowo to de fun awon 5000 eyan to fun alonje ah esa ti se la ji nkan to n se mi a je pe mi o ti bere eni kan be lowo mi o ni se olorun ni se mo ni ko si ti oluwa ko le se eyan meji o ni nkan osoro fun laye eni akoko ni olorun o ni fun olorun gbogbo o ni se eni keji o ni fe ni to gbagbo o ni ti iwo ba gbagbo iwo ri oku olorun o ya loni tori igbagbo re oluwa yo fun o ni anu si yo fun o ni iranlowo si yo fun o ni igbega si ke wa ni awon nkan meje to oluwa le fun o si number 1 ti oluwa le fun o si number 1 ebun ememe ma ah mi o ni le ka dele.

0: joke bala we n bo
1: won to ba si fe sara fi afara we ojo ti sikun ofin to ba si mu oba yi kolukaluku kolukaluku a ko ma fa awon omo won leti gbogbo on to n dan bayi on ko ni wura kolukaluku ti te pa mose ere si wa nbe be ni
0: e ja se n to to ati yi to ye lasiko to to ati yi to ye na bakan na mejeji jo n tele ra won ni Eja wonu iwe iroyin Saturday Punch gege bi ati sagbejade e ti fotedo iroyin loju lowo ponbele laise amolumala tabi ayoku nbe sugbon lowo yi oro idani loju ti jade o latodo gomina ipinle oyo seyi makede eleyi ti o nfi owo gbaya wi pe koni pe koni jina ma ti awon akeko ati oluko ti awon ajinigbe jigbe ni yara akeko won ni joba bile ti orire oni lọwọlọwọ yi intin be lori okan aya isakoso ohun koda oro eni an gbe yawo bo wa gba yi garun ko awon garun bayi lati ri bi pe hey ede layo atalafia ini oro yi bade o ati jade to jade lana ti se ojo jima lati akata agban joba gomina se alaye wi pe awon osise to je ti alaabo won se ise takun takun lọwọ bayi lati ri awon oluko ati akeko yi gba pada layo ati alafia oni mo fin deyin ara ilu loju besi ni mo fin deyin eyan loju bayi lati fi okan bale wi pe gbogbo nkan na ni isakoso won se lati ri pe on toto ati eyi totona won fi ri awon eyan yi gba pada layo ati alafia o se alaye o siwaju si wi pe awon osise leto abo igbiyanju gbamagbama nlo lowo lati gba awon omo ati oluko yi ti won jigbe ni ijoba ibile ti orire oni pelu ebe awon osun awon owo be si ni iduro si o gege bo ti salaye si waju si ori ko ipe be na ni mo tun buwalu wi pe isede konle ogbele oni wakati 16 ko bere si ni lalewu ni awon ijoba ibile mewa ototo to yi igbo oba ti a mo si Old Oyo National Park to yi ka lati le tun ro awon osise eleto abo ti won fe sise yi lati le fun won lanfani wi pe awon aye ti won le rin si ati oju ona lati ri awon eyan yi gba pada layo atalafia koda nibi ti eni ti ora ti o fi ni san gomina se alaye o wi pe igbiyanju nlo lowo afojusona si nbe lati ri awon eyan yi gba pada layo ati alaafia laisi ni farapa bo ti e je wi pe ipenija nbe be si ni idojuko wa lori igbiyanju yi amo mo tun fin da yin loju si wi pe isakoso ohun o duro tan o be si ni oberu kofoya lati gba awon eyan wonyi pada si akata awon molebi won layo ati alaafia oni sibe o mo mo daju wi pe ori bibe ko ni ogun ori fifo o ilana eto eko te ri yi o se pataki be lo si se koko iko gbodo di kan lowo be si ni iranse ko ni mu iranse kan lowo sile gbogbo igbiyanju ona ni isakoso won tun sa o lati ri wi pe ilana yi won se logbogba pelu ilana to to ati eyi to ye ba ti ngbiyanju lati gba awon akeko yi pada be na si ni ko si idaniduro kankan lori ilana eto eko eleyi ti nbe gomina tun wa fi kun oro wi pe bo ti e je pe afojusona ilana ati gba awon irinse igbalode balu eleyi ti ma topinpin kakakiri surveillance aircraft eleyi ti won fe gba sugbon ti o ti de yi o lawon gbiyanju kan o lo je adina gbo oku fun ama gbogbo ilana tun tin lo lowo bayi lati ri wi pe to igbiyanju ati gba awon nkan won yi pada wole o wa si imuse oni emi o so fun yin o bo ti je wi pe gbedeke osu kefa ta sa fojusona re tele ke mu ama igbiyanju mi tun lo lowo lati tete ri awon irinse won yi gba pada ko si di amulo fun wa ni ipinle Oyo ni kete ti won ba ti ri baba yi ti won si ti ja le won lowo na ni ise bere leye osoka gbogbo finishing and touches ti o le mo mu ise yen ko tun ya si dada ina ni o nje awon gbiyanju ti won tun se lowo lowo bayi
1: Olorun aje rorun.
0: May the Lord come in lowo.
1: Ami ase.
0: So, somebody.
1: Amen. Eje ka bo se agbo mi ti oselu o. Won ni enikan to je alalaye nipa eto oselu nile ye. Mahmood Jega. Nani o si ti gba re Bola Ahmed Tinubu niyanju ati amoran wipe ko jade sita gbangba lati wa benu atelu iwa kan eleyi to njeyo lati wa awon adajo kan papa julo si awon egbe oselu alatako ati isejoba awa arawa ni orilede ye Jega ohun na lo se kilo wipe isejoba awa arawa ti orilede Nigeria nlo ohun na ni ewu ma mi dugbe dugbe lori re o ni tori wipe nse ni awon kan ni won mo mo fe ma se atako awon egbe oselu alatako lati maba kopa ninu eto idije ninu eto idibo gbogbo todun 2027 gege bo se soro na wipe awon igbese to se nwaye ye ohun na lo wa dabe ni wipe awon kan kora awon jo sibi kan lati so awon egbe oselu alatako yi di akurete saaju eto idibo gbogbo to nbo lona won won ni besi ni ta ba fi aye sile ti eleyi fi waye o le je wipe ibere opin si sisamulo isejoba awa arawa ni orilede Nigeria nu o ni kankan to se pataki julo bayi fun are ohun na gege bi eni to je olori orilede ye to si je eni to lagbara julo orilede ye ati ile ise are na ni wipe ki won ta kete ki won yago patapata fun ohun kan eleyi to le mu ijakule deba isejoba awa arawa ni orilede yi o Jega eni to nsoro lori eto kan lori mo maworan arise ohun na lo soro si waju wipe leyin kan to sele si egbe oselu PDP nipa ti oselu o ni e tun je ka wo idajo eleyi ti won gbe kale lori egbe oselu NDC o ni o han si takedere be si ni o se ni laanu wipe ohun na ni o ti wa bere si ni ma tan kale bayi wipe o da be ni po lowo awon kan ninu o eleyi ti won fe mu opin de ba awon alatako lati ma kopa ninu eto idibo gogogo to nbo lona o ni leyin to sele se egbe oselu PDP e je ka wo to sele se egbe oselu ADC o lo tun ti bo sori egbe oselu NDC o ni ka wa ka mo wa soro nipa te egbe oselu Labour NNPP SDPC oni ati egbe oselu kekere kan ti o nje PRP oni nikete ti awon egbe oselu yi ton ba ti pese oludije dupo are oni awon kan o kokora won dide ni won si lo sile ejo ni gbogbo o badaru oni eleyi nko lo ti wa ndi gbomo gbomo to si wa ndabe ni wipe awon kan wa nbi kan lati ri wipe awon egbe oselu alatako nko na ni won o rowo mu o lasiko eto idibo gbogbo to nbo lona ohun oni eleyi si nfoju won gege bi opin to fe deba isejoba awa arawa ni orilede Nigeria eyin oni bi egbe bi orilede Nigeria ti o ba ni awon egbe oselu alatako sugbo o eni ti se olori egbe oselu ohun eyin oni NDC Seriake Dixon na lo ti tako idajo ile ejo giga eleyi to pase wipe ki won wo gile iforuko sile egbe oselu ohun eleyi na ni Seriake Dixon to se nti apejuwe re gege bi ohun ti o fi ese mule to si tuto soke to foju gba wipe ohun ti se tan o lati gbe oro na lo si ile ejo ohun o tesiwaju lati ri daju wipe ohun fa ohun si ri pe o ja eyun ni ojo eti lasiko ti onidajo Isa Dashen ti ile ejo giga to njoko ni ilu lokoja ni ipinle Kogi to gbe idajo re kale Dixon ni ewa gba wa ni idajo won yi na ni ko fese mule o eleyi ti won si da lati fi tembelu ilosiwaju egbe oselu NDC gege bo se so oni wipe iru idajo bayi ohun na lo lewu fun orilede Nigeria o lo si ndumo huru mo isejoba awa arawa ati nini egbe oselu eleyi to ju eyo kan lo oni sugbon ni bayi o egbe oselu ohun na ni o ti ko awon agbejorojo lati gbe igbese siwaju lati fi mo nkan to kan o si ro gbogbo awon ti won je omo egbe oselu ohun atala atawon lati leyin re atawon ti won je oludije labe egbe oselu na wipe ki won se suru ki won mu omi suru tori wipe dudu bayi ohun na ni osan oso kolukaluku nko ko tesiwaju pelu awon eto to ba ni fun oselu won kan fi kini kan fi okan bale tori pe ohun ni idaju wipe egbe oselu ohun yo jawe olubori ni ile ejo.

0: State Affairs with Edmondo Bilo is live.
1: Splash FM 105.5.
2: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya especially celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah but ami especially not the salary oya lokun igbiyanju especially turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Splash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan ti fi igba bu omi eko eto iroyin sori atamba gidigba soke tete ninu igbohun safefe pelu ikosemose ati iwo omo iluabi awon akekoo jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye
7: eyin temi bawo ni o se wa
8: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se se fun wa lawon na se fun ra wa
9: Oruko temi ni Sarah Adedokun
10: inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbon tarigi agbohun safefe
11: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla mo mi lo
12: Mo se ma je niyan o de tin je be nkan mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kuku mo ninu Nirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako wa ko e bo se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
13: 0807112 4000 0807112 4000
12: Splash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo iluabi ninu ise igbohun safefe

0: ọmọ nàìjíríà ètò gbangbala ṣáàtà ó ti fọná tó dúbà yìí o ẹ máa bọ̀ lórí facebook splash fm 105.5 ìbàdàn splash fm 105.5 ìbàdàn ẹ já jọ sọ̀rọ̀ ló wá o ẹ já jọ sọ̀rọ̀ ló wá o torí wípé ẹ̀yìn jerusalem ti a òun náà ni nàìjíríà yìí o ẹ sì rí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbangba míì ẹ̀yìn èèyàn tí ẹ ti mọ̀ọ́mọ́ bí nǹkan ṣe mọ́ lọ lórí ètò tèmi lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àyè lè mọ́ sí gbà míì fáwọn èèyàn láti fẹ́ dá sétò tó jẹ́ pé yóò mọ káwọn la pé ó sì wù mí kí n dá sí ṣùgbọ́n àyò ṣe ṣùgbọ́n yìí náà ti mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí àyè mọ́ ń dìgbà wà tẹ́ láǹfààní àti dá sétò táàjọ ṣe tó ń kálukú sọ ìrònú ẹ̀ tá láǹfààní àti ka mẹ́sẹ́jì dáadáa tá ka mẹ́sẹ́jì sí dáadáa tá sì gba kọ́ọ̀lù lórí ètò lónìí àjọṣe ni o àjọṣe abala àbí kan bẹ̀ kó tó di pé àlejò pàtàkì tí à ń retí n ó dé ní abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹja kọ́kọ́ jọ sọ́ǹbi tá a dé dúró yìí ẹ jẹ́ kí n mọ kí comrade bùkúnmi ọláìyá káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí.
1: mo kí yín atọ́kùn tẹ kí àwọn èèyàn wá lé a kó ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀.
0: ṣàlàáfíà lẹwà. ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ìròyìn kan bóde mo fẹ́ gbìyànjú àti ka bó ṣe kọ́ tó jẹ́ ìròyìn tí ń kọni lóminú tí ó ṣàlàyé báyìí wípé Katsina government allegedly paid $10 million each to send bandit leaders on Hajj security advocate. Mo fẹ́ gbìyànjú àti ka paragraph kan bẹ̀ Dr. Bashir Kufi, convener of Katsina Community Security Initiative, has alleged that the Katsina state government sponsored several notorious bandit leaders to perform the Muslim pilgrimage Hajj in Saudi Arabia, paying as much as $10 million for each individual. Eden Kapaga Fele Kidina, Edakun, Kofi made the allegation during a live interview on Kinikan TV podcast while discussing insecurity, government engagement with armed groups, an effort to address banditry in Nigeria's northwest region. Ǹjẹ́ gbìyànjú àti sọ ní Yorùbá tí mo sì mọ̀ pé yí ẹ̀yìn ọlọ́gbọ́n tẹ̀m̀bẹ́ ńlẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ ni pé ẹnìkan tó jẹ́ ọ̀jìnì onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní sọ̀rọ̀ lórí ètò kan nínú èyí tí ń ṣàlàyé wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina wọ́n ti ṣe onígbọ̀wọ́ fún àwọn bandi ọ̀táàlú tí wọ́n ń dààmú orílẹ̀-èdè àwọn olórí wọn kọ̀ọ̀kan bẹ̀ wọ́n rán wọn lọ pé ẹ̀yin náà lọ́ọ́ rèé sàràfà ẹ lọ́ọ́ rèé sọ́kò àṣetánì tẹ́ ẹ mọ́ sọ pé àràfà alálọ́bọ̀ níjọ́ làwọn máa lọ ẹ̀yin náà lọ́ọ́ rèé sàràfà kẹ́yìn náà ó ṣiṣẹ́ àṣegbọ́ rẹ̀ àwọn tí ń gbẹ̀mí èèyàn àwọn tí wọ́n ń dápà èèlẹ̀ àwọn tó ṣe pé tí wọ́n bá sí ọ̀kadà dé àwọn èèyàn ọmọ pariwo pé ẹnìkan sí èsì wọlé ẹnìkan sí èsì wọlé táwọn aráàlú ọmọ sákàkí àwọn èèyàn lẹ́yìn wá sọ pé kí ẹ lọ rèé ṣiṣẹ́ àṣegbọ́rẹ́ kí ẹ lọ rèé ṣe háàjì kí ẹ lọ rèé ṣàràfà wọn ní wọn fẹsùn kan ní alẹ jẹ díìṣẹ mọ pé irú nǹkan báwọn ò ní ṣe hàn tó jẹ pé tí ó rí ẹrí máa jẹ mí ìṣú ẹgan yóò múra re ṣùgbọn tí ọba nídìí ẹsẹ ìdédé ṣẹ wọn ò sì fẹsùn irú ẹ kan ìjọba ìpínlẹ Borno tàbí kí wọn fi kan ìjọba ìpínlẹ Niger tó fi jẹ pé Katsina ni ló ń tàn dáko comrade ojú wo lẹ fi wo.
2: Ṣẹ́rí ibi tí a bára wa ní ìlú iná nìyẹn ìgòríta tí a bára wa tá a dé nìyẹn ìgòríta tí even governor of a state tí a pè ní chief security officer tí kò lè fi gbogbo ọwọ́ máwẹ́ wà gbáyà pé òun gan lóòótọ́ ni chief security lòun ìgòríta tí governor fúnra rẹ̀ gan nílò láti máa gbẹ́kúrú gba ọ̀nà ẹ̀bùrú láti máa bá àwọn agbésúmọ̀ mi sọ̀rọ̀ láti máa bẹ̀bẹ̀ lábala kan kí ìkúrú wọn bá tẹ̀yìn gbèrú òun labára wa yẹn ṣé mọ̀ tábà tó wá ń sọ̀rọ̀ nípa agbésúmọ̀ mi sọ́ta wọn yìí apá òkè ọya ló ti common jù nígbàtí adẹ̀ rí bí wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n bẹ̀ yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta làwa náà ń gbọ́ kúrò kẹrẹ lọ́dọ̀ wa tó fẹ́ jẹ́ pé ó fẹ́ ti kànlẹ̀kùn ó ti súnmọ́ wa gẹ́gẹ́ bí mo bá ti lè wò kó ń ṣe nǹkan tó yẹ kí a gbọ́ nǹkan tó yẹ kí a jọ kójú tì ní kájọ dojúkọ ní kájọ ní rárá kò ní ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n bóyá mo wò pé state government náà tún wò pé káwọn ṣe ní káwọn lo two method táwọn ò bá le fight directly ka won to lo mutual understanding nigbati federal government gangan fun ra won kukun fun awon repentance se bandit ni kin po don fun
0: ti
2: ti federal government gangan fun won ni a space to repent we ejo te ba ti le repent ani pa yin a da yin po mo awon ami wa nigba to ba mu federal government to fi show iru yen ti ko so pe before for July and for June. So ki wa la fe ki state government ko se abi government federal government to wa ni in charge gbogbo awon kan lati fight awon eyan yi awon agbesumo meyi ton ba le nlo method yen ton believe ke boya o ma work pe te pe won so pe awon abala kan work atun ri pe awon mi inu won na no tun jade kuro na tun lo fun awon agbesumo mi ni information. So ki la fe ki state government ko se o ko je ko isele iko tun je ko yi YBT igorita ta de ninu ilu ini igorita ti a ko le ma so yi pe governor e ri wa o ti a governor ko ni so sita ni ni gboro pe a o ti su mi bo popolopo won ninu ise gege bi ta ka jade o fi yan pe eni yen o fi yan pe ko le npo opo nkan to le se abi awo re kun ko mo bi to fe gbegba mo so it just a way that ko awon pe ma da wa lagbona ko ma da biru boya ta ba tun fun won ni le boya koni si wa la sugbon shame lo ye ko je fun wa ni Nigeria shame lo ye ko je fun wa because nigbati a ba nawo ru oro owo yen so awon bandit to ba ya won demand for more just like yi ta gbo laipe ton ni poke te ba fe ka fi awon yen sile e se bayi e se bayi e se bayi nigba ta ba se baye ki le ro ko ma sele lola wa tun demand for more wa tun demand for more pe ti je pe to ba je pe looto ni nkan ti government Christina se yi solution kon ni ton se yi because o ma continue de bi pe yo ju agbara won lo at the end ni sugbon o je nkan idojuti ni pe ipo ta bara wa lasiko ta wa eniye
0: omo Nigeria eyin na lanfani lati ba wa da si oro tan so lowo yi ajo yanju koko bi meji kan ta jo fo daada ta ba lanfani ati mu nkan mi atun so sugbon meji okan lati mu nbe eyin na lo so iroyin gbo baya atun mu keji na wa lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan saha o baba Sofia o wa nbi o tun wa n Facebook o ni welcome on board kan ni semi e ma lo skoda ami ajije na Ibrahim Olalekan Sarumi welcome Mr. WA owo baba fawasi koni baje o ese mudupe ade osun timi leyin olale kan oni eku eto baba god bless you alaba yusuf oni eku eto alaba oko yawo e latolomi opo yosa alabi good morning my boss olorun ni boss mi lara mi nwa nko timothy good morning isola akureta jibola oni eku eto koni baje o ami lati oyo alaafin orilede nigeria okuku ni daru olorun yo bukun orilede wa nigeria ami adio timothy only good morning, Mr. Double Taufik Rahim. Only you are doing well, sir. Thank you very much. Emma, drop a comment, a like, a case, a share. Ijoba, kule kasina. Mofe so kanwa. Kwe wana banditi lo aji. Wani wafo ni kwa bi 10 million. Eda kon, ilu la wanti ya sarafa odun ilu ni anena. Odi wanko tu fon luwo shopping ma banke se wo. Owo ti won fi sarafa nikan won tun fun tin ran kan bo wale abibo
2: gbogbo nkan ti
0: total package
2: gbogbo nkan te ni te ba ron jade
0: won se yin maka won se yin be
2: gbogbo nkan te ba eni te ran jade
0: won ra so ara mi won ra dalavia
2: ton ba de gan o tun se ayeye fun won
0: welcome party
2: en ba de lati haji
0: sabaka night you se sabaka night
2: won se gbogbo e fun won bi je pa won lo ran won lo
0: kabesi
2: omo te ba ran lo le we don ni ke sponsor ke le eyin le ni ko ma lo but
0: se awon bandit n ka wa so pa won mi n ba ti won wa lati ipinle ibomi te ba wa sire sara won te ma pade moka hey won na ni alara fa mi se won ma so ro si an ko won na ni alara fa mi so funoku abibo ni o se je na awon bandit to pe bandit lo gbe adebi o ise banditry in lo gbe adebi o sa awon ko kan le sara fa laye awon to ba ye ko won ba won su ni sugar banditry ta won se o pe awon se won pomo mi na to na nbo lo no mo ga e la pe se pa ditri pe o baba won ti lo adi nisin to won o si mo ko le lo adi gan in the next 20 years ka ko ba nsise in se o in to ko la ro ojo re ko to ko ya bi banditi se mo pe awon omo won na mo gba o don pe se ti baba won se o don popo o abi ki le ro
2: be na ni se se ri in to tu abala keji gege bi ti e gbe sile yen to ba se se be pe awon arakunrin ipade ara won nibe yen se mo pe awon bandit to ba tun je state mi na wa pe ah awo tun foju be yen wo
0: so bere kan ma bere pe elo ni government ti odo ti eyin fi sun fun ti eyin to wa ni 5 million ni o fun awa ah o ti gba eyin o 10 million ni odo ti awa fun awa ta ba si den to fun ko da 10 million won mo so pe ah awa gba 13.5 awa fi 3.5 se shopping won fi 10 se owo kini kan now se mo pe tori wi pe te ba se movie to ba je tragedy
2: Te ba se movie to ba je tragedy,
0: comedy die die si te ba ni perspective awon audience lokan te fe kan mo wirin kan mo sunkun a good movie producer will add little comedy into a tragic movie. Se understand there in ti mo gbe ba se yo me fe ko je complete tragedy ni o te wa mo ro mo pe abi bo la wa ja si bayi na
2: tori pe sele yen gan lasan isele to npa ni lekun ni to de ngbomije loju eni ni nti mo ti en ro ni pe awon owo yi ti biro government ise now ta ba ko awon owo yi na ta ko si agbon eto ijagun ni state se ko tun ni fun wa ni mo hedge ni e wo duro owo te ndaroko atawon owo mi ti government ya soto ti won ya soto lati face iru nkan bayi to ba ya ke ba awon state government ise na ona bi to e kan na si ni se ko se nkan ta nri se ko ni better ju bayi lo nigba to ba se a se igbo laipe pe won ni oro state police boya nigba to ba digba yen because ariwo ta awon governor npa ni pe awon ole se nkan gan kini ko se lagbara won ni awon oni awon ko lawon se bayi awon ko lawon control ele ni boya ntan nti ara nkan ti government yen o so na ni kile le kin se I should look for other alternative now nigba to ye pe mi o wa in charge lati se ile lati control awon ile but now to ba se pe kini ta nwo yi oro state police ba de leton a wa ri oro mi ti governor ta won governor of a state won o so pe wa sele nigba to ba fun won ni gbogbo ile se bi won so pe tori pa won o le awon o lagbara ibi ta gbara won de bayi la won fi negotiate la won fi send won lo si meka pe okay boya tan ba send won lo in charge boya eyi te wa group yi eyi te mo gba to ba ya gan yo ma di ko ma gba salary on a monthly basis o ma fa locations inu e bi to wa lo sodo won lele so that there will be peace in the state now won se yen nitori pe won believe pe iwon ba ni kan ta won le se bo ti ni se nipa agbon oro ologun ni ipinle kokan but now ta n wo pe o ti fe oro state police fe de konkun dun yi eyi gangan ni o fi iru governor to je pe ohun gangan fun re bandit ni a mo governor to ko hide sunday pe ba te pe ohun gangan fun re is a bandit we know because a mo nkan to so se wa to mo fi esun kan federal government ni nigba to won ti fun e lagbara to de ti ni agbara die lagbara kan lati se nkan kan a wo nkan to ma se nigba to ba de leto but oro yi o je nkan to ba ninu je because bo se bere yi nigbati oro negotiation ma be na die na lo bere e ko awon yen foju won o foju gidi won gba yen no why will you negotiate with the gine de no ni igbati chipo gbe be de no ni won to de e wo bi to fed because little space ta won ara bi bari won ma utilize money yes to je pe o ma wa di nkan ti agbara governor agbara government o ni le ka ni
0: eseun mo fe ka comment baba Olusola Adepoju won ni I don't stand by for the favorite program you always make me proud of you by your presentation inquisitive questions and humor display during question time eseun mo dukoya ba oju oni tin a mo ri yin ba omo Nigeria e ja doke lohun kagbo ipolowo oja kan si meji eyin eyan te comment lori Facebook mo ri o e ma so iroyin lori igbese ti an fi esun re kan ipinle Katsina wepe won ran awon bandit lo si aji awon olori bandit awon olori igun won kan sa won si fun ni kokan bi 10 million pe kan fi lo re sarafa o ya bosun owo re amolele en wa ka iroyin gba tin ba pada de mo tin wo comment lori Facebook mo nbo bosun ja doke lohun gba ba pada de abala bula tun lo ani amugbalegbe are Bola Tinubu o lohun ori iya tawon eyan so pe ndi awon won ni emi ori so fun te ni sele ni ndi abibo ni o wa wa so ko sori aja ni emi ori nkankan o lohun ori gbogbo ariwo te npa pe ilu lewo ko sowo lode o lohun ori nkankan ai amugbalegbe are Bola Tinubu lo so be so mi nu o mo ko yin ki amugbalegbe are so pe ohun ori pelule awon oro mi gan de ipolowo ojana mo npada bo bosun owo re amolele
3: oro to ba dani lodu ki ko ni lenu gbangba la shata sakata para la sento
4: Flash FM 105.5.
5: Guess what? We are still the most listened to radio station.
6: Yes, that's right.
5: We are still the best.
6: Oh, you know
5: we are Splash 105.5.
7: You already know.

0: akabala to je ki ma bu la pa
1: o ya wa je ki ja e si ja e si nje lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si idaduro kokon lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona gbona titi di ile ye cashport pelu agbo nla kan to je akoko se ru e lọti tu ati lododo e ti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashport ninu osujun ogun to le ni million lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokon ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi ipin si aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si wale the 24th of june jojo ayo la pelu rire lala kotun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori lajelu fm *347 *1004 *2# be lo tun le sabewo soju opo website www.cashe.ng media cashport ni ju ju akoko yi pada riri re ti de o so ti cashe mu ti cashe cashe
2: only money we work for.
3: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya especially celery
4: S E L E R R I E salary
3: ah but ami especially no di salary oya lopin gbiyanju especially turmeric
5: T U R L E R I C turmeric
3: e kare pa ni ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: Castro e kaabo pada lati oke lohun gbangbala satale ngbo lori kanis splash 105.5 FM. Engineer Ibrahim Awalayan won ni eku eto Mubarak Bayonle awon na ki wa pa ku eto okay oni Mr. W, please update us where we are starting our akara and kulikuli business here as an empowerment. Bosun ni o mo coordinate yun. Bosun ni coordinator akara and kulikuli business. Akara and kulikuli business. Se n fi awon mo Nigeria sele ya gan ni. Abiru ki la ti e wa ja ibu la wa ti wa bara wa bayi na tori Olorun. Te fi so won pe lo mo de ka ni kla atagbadu. Can you just imagine? Kẹ́nì kan sọ pé òun ò mọ̀ pé ìyà ń jà ọmọ Nàìjíríà pé òun ò rí ìyà kankan títì. Ọ̀rọ̀ tó bá ti kọjá ẹkún èyàn ó sì máa fi rẹ́rìn díẹ̀díẹ̀ ọlọ́mọ sànú wa o. Ẹ̀yìn olówó tolú lọ pẹ́ tèmi tọ́pẹ́ wọn ni good morning Mr. W. Bàbá olóore Minnesota báyé bá ń jáyé tí gbà bá ń jẹ́ gbà títí ilẹ̀ mọ́ bẹ́ o nǹkan ò ní sẹ̀mí yín. God bless you. Inú mi a máa dùn bí n bá ti rí kọ́mẹ̀ntì bàbá yìí. Bí ìgbà tí a bá sọ pé eégún mi dé, eégún mi dé. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe máa rí ojú òní tìyín. Olówó tó lọ́pẹ́ tèmi tọ́pẹ́ láti Minnesota. God bless you, sir. Adéròǹkẹ́ Akórèdé Ọládélé wọ́n ní good morning. It's like they are empowering terrorists more as which is totally wrong as this shows they are promoting crime. Àwọn ní ìgbà tí wọ́n rú àwọn kan jẹ́gbọ́n lágbára ni. Wọ́n sì tún ṣe àgbélárugẹ fún ọ̀daràn. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ ojú òní tìyín. Ẹ̀yìn Mubarak Bayonle again wọ́n ní àkàrà and kulikuli business all the way. I will start supplying you some Mr. W. Ẹ mọ supply mi kuli. Abẹ́rẹ́ nǹkan àwọn náà ti fi ń ṣe wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ yẹn káàsì kúrùsì. Torí pé tí wọn ò bá fi káàsì kúrùsì èyí ó kàn fẹ́ẹ̀ lè máa dara ẹ̀ láàmú. Sẹ́ni tó sọ́sẹ̀ lè lọ fún ọlé tí ń bí ọ wà ni. Kò sí ntẹ́ lè ṣe. Dupe kẹkàn fi ìròyìn hàn náà lọ pé ṣe ń fi ọpọlọ wá ṣe ni ṣe ń tì káàbọ̀ wá nínú orí ni ṣe ń fọwọ́ rò wá nínú ọpọlọ ni àbí kí ló dé tẹ́ fi ń sọrú ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yìn King Akeem ọmọ ti Jagaban wọ́n ní ẹkú ètò olúwa yóò mọ ràn yín lọ́wọ́ Akeem Idan from Apẹtẹ. Táwọn Mojeed Mísí Ọlọ́run ó ní well done mine God bless you. Ẹkú iṣẹ́ takuntakun bá mi ó ṣe mo dúpẹ́ oríire ọkànkè. Ẹ̀yìn Comrade Bùkúnmi Ọláìyá ìròyìn tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ó lóun ò rí pé ìyá tẹ́ ẹ sọ pé ń di àwọn èèyàn òun ò rí ẹ jẹ́ ń kà bó ṣe sọ ó ní I don't see the hunger Nigerians complain about Tinubu's aid. Okay now ẹ jẹ́ ń kà bó ṣe kọ ó ní I don't see the hunger Nigerians complains about Tinubu's aid. Ẹ máa gbọ́ paragraph àkọ́kọ́ o the special adviser to the president on information and strategy Bayo Onanuga has defended the economic policy of President Bola Tinubu saying he does not personally see the level of hunger often highlighted in public discourse. Second paragraph, speaking on Arise Television on Tuesday, Onanuga argued that several government, the special advisor, only the special advisor to the president on information and strategy Bayo Onanuga has defended the economic policies of President Bola Tinubu saying he does not personally see the level of hunger often highlighted in public discourse. Ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n gbé lẹ́ẹ̀mejì ni ìlófà tó fi tún padà ó tún gbéra rẹ̀ padà wá ju gbogbo ẹ̀ lọ. Bayo Onanuga sọ pé òun ò tí ì rí tòun o pé yà ń jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà bí ìgbà tẹ kàn háìpù ẹ ní tẹ ń pariwo pé yà ń jẹ yín kò sí owó lóde nkankan ìlú le póhùn òrí pẹ̀lú kankan le o ojú ò lẹ fi wo.
1: Ṣeré àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bí ṣeré ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ defend current government wà níta mo rílé yìn wọ́n akọ́ṣẹ́ ni wọ́n ṣe torí pé to come out and defend the current government pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn rí tó ń ṣẹlẹ̀ ẹnìyẹn láyà ó dẹ̀ ń gbìyànjú ẹ̀mọ́ ó dàbí kéèyàn máa rẹ́rìn kó wà nù agbádá kó dẹ̀ mọ fílì heat ni ṣùgbọ́n iṣẹ́ tá a ran ni ṣùgbọ́n gbà mí nu àwọn yorùbá ni pé tí a bá rán ọmọ níṣẹ́ rú èèyàn máa fi tọmọ jẹ náà tó ń bá láwọn ò mọ̀ pé tàbí àwọn ò rí ìnira tó ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn jẹ́ kó yé wa pé there is a missing link láàrin ìjọba àtàràlù tó ń ṣèjọba yín lórí nìyẹn báwo lẹ ṣe mọ ṣé ẹ get information ni ṣé ẹ wà láàrin wa nìyẹn so te ba le mo definitely nkan ta n pass through ko e feel e niyan so ko si nkan ko si be se fe se ato se kankan nigba te n to ba je olori ba lohun o mo nkan to n lo pelu omo leyin e so ko le mo nkan to n lo pelu te ba le mo se nigba ti ijoba yin to ni subsidy is gone ti a mo yi ta n ra petrol tele to de fo kere lati bi ta n ra to fo si bi ta n ra bayi e mo wi pe price difference yen yo tell lori aralu e mo pe yo tell lori transportations beyin o ti e wo moto bo ye ke te ba se te na moto te wo so le o ye ke le ki initiative ni so fun yin pe ayin eleyi ma o ma se nkan kan se bo ni ye ta n ra cooking gas bo ti wo le je pe Buhari regime na ko se pe o better ton bo ni ye ta n ra gba yan ni ye ta n ra cooking gas ni isin yi so ri kokun file electricity ta n se kan to gbe bandie band biwa elomi o niye tin le ile ise kokan niye ton son fun electricity nigba yen na ati bandie o ati band bi o leyin pa to ba sanwo sa n ri nkan ta need se gbogbo ile na lo n sele ni ilu ti won de ri se bo niye ta rent ile awon to rent ile awon to n file rent elomi to n san 200 won akode do bi ko ya te ba ti ni owo ti o ti di 800 ah baba o ti poju kile be se e ri nkan to n lo school fees awon omo nko gbogbo e lo ti increase so to ma so wi pe to ba ni ohun o ri nkan to n lo ohun o ri pe akosi ya kan ko ge awon aralu o fi han wi pe won o mo nkan to n lo won se lori lara awon lori ni won o so lori le awon omo le eyin loyi tori won o mo nkan to n lo pelu nkan to n lo pelu awon aralu o de je nkan dojuti nla ni won o ye kan dowo boju ni se shame kan le soro even government federal government go president go won agree wi pe go wi pe citizen face difficult time he said it recently wi pe awon mo wi pe gbugbu awon policy le die he said it he has said something like that more than 3 times pe but awon believe pe policy you at the end o ma bring a solution ko go president wo so pe awon o mo pa awon ara ilu face difficult time the president himself. So you are now saying that you ri ya kankan lara eyin le ma face ya kankan so but wa obvious pe awon ara ilu inira po nulu inira po gan gege bi kan te so nigba te bere to pe on so fun wa pe renew hope no so fun wa in town ri yi o lagbara inira po gan gbo ko si sector kankan ti yan ti ma face difficulties ni ilu ta wa yi ko si agbon kankan to wa leza security wala ẹni tí ó lọ́wọ́ wọ́n jí gbé àti jẹun gan ó le kí wọ́n lè fẹ́ sọ wípé ó less nílùú báyìí kò sí kan even the kí lorúkọ ẹ wa inflation everything ó increase currency wa náà ó depreciate so kí wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ sọ báwo lẹ̀ tẹ́ bá rí ti aráàlú ṣé ẹ̀ rí ti currency tó fluctuate every time tó increase up and down.
0: Àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ onímọ̀ wọ́n ṣe àkíyèsí nkankan pé nkankan ń bẹ tí a ń pè ní human managerial or administrative aptitude pé kéèyàn ó kátò láti ṣe àmójútó àbí láti ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ẹ̀dá èèyàn ṣùgbọ́n ṣé eléyìí ò dàbí human managerial or administrative ineptitude pé ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọmọnìyàn
1: okay
0: ó dẹ̀ ń sọ wípé òun ò rí ìyá tẹ́ ń sọ pé ń jẹyìn èmi ò rí yìí ṣé àwọn pé ńgbà míì nǹkan míì gan mọ ń bẹ tí ó lè jó òótọ́ sí yàn ṣùgbọ́n torí capacity tó o ní as human manager o ò ní lè sọ bó o ṣe rí torí pé tó o bá sọ bó o ṣe rí yóò dàbí ìgbà pé òun play upon the emotion and the intelligence of the people ni ṣé in ló fi jẹ́ pé ńgbà míì ó yẹ kí wọ́n mọ wo àwọn èèyàn tí wọ́n bá gbé sí ipò pé òkè àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n lè sọ pé adviser on livestock pé ẹni yìí yóò mọ̀ gbà rábà lórí àwọn ẹranko so ọ̀rọ̀ lórí pé àbò láti fáwọn ẹran lóúnjẹ yìí lòun ọmọ sọ kò ní sọ̀rọ̀ ọmọnìyàn torí wípé ẹ ti mọ̀ pé ibi tẹ́ ẹ fẹ́ kó dì múnú ṣùgbọ́n ẹni tí ó lè sọ nípa ọmọnìyàn ó gbọ́dọ̀ ní human management aptitude pé ẹni yìí àwọn tó ń study HR courses wọ́n gbọ́dọ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń dì pẹ̀lú emotion ọmọ èèyàn bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ sọ ọ̀rọ̀ míì báyìí ẹlòmíì ó sì mọ̀ wòye pé ọ̀gá náà sì pè yín o ẹ̀yin náà sì ráìsì dé pòyìn abẹ́ fòde bẹ́ẹ̀ torí pé ẹ bá ráìsì dé bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kẹ́ ẹ ti lẹ́ gbogbo àwọn dúdúmẹ́ǹtì pé èèyàn sọ̀rọ̀ tó níṣe pẹ̀lú ọmọnìyàn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ gbòòlàyí ẹ sọ̀rọ̀ gbòòlà bí ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá bẹ́ fèrè bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì ó sì sọ pé ẹ sì sọ̀rọ̀ gbòòlà bí ìgbà yẹn bá bẹ́ fèrè pò
1: atokun se ri mo gbo on te so
2: sugbon
1: bi pe eyan ko tun eyan fun ononuga ni excuse ni fun kan to se no matter how level ti won wa yen level ti won bara won yen ko ye ki how to handle human feelings ko je elective fun won. Yes, level to one bara won.
0: Cocos ni.
1: Oh yeah, ko je cocos ni. Feni to wa ni rupo yen. Ko ye ko lack iru nkan technique ten so nipa re yen. Because directly or indirectly and duply humanity ni. And ni nkan ti mo so ni pe even the principal won gangan himself.
0: Ko da won ti agreed. Awon eyan ti Olorun saanu ti won je omo ti Olorun fun ni laakai. Ke wa ninu oko nla ti won ba ri omo eniyan ti ya nje to do npa mole ntiti won le bo le nu oko won ki won si gbe ni sinu oko ti won pe mo bo wa joko
1: eh
0: bo ni ba ki lo se o kini kini kan ti won show feelings ti won show concern tori pe won ni emi omo niyan
1: bene
0: se ru eni wa le so pe kini kilo de to si ni le gan to fi wa ntiti nbe to do fi npa mole nbe
1: bi nkan se
0: pe ni ye le mo pe ha ta lo ni kiru eni ko ja lasiko gba to won wa nbi na awon eyan gidi si tin ko da late kan iwo to ko ja yi se bi gugu eyan ko aye se rire abi won kan yato ni
1: se ri bi ile oni se bi nkan se buru to yi to je pe ati ran yan lowo o le a se awon eyan si ran yan lowo recently mo si ri eni kan oloyo kan to mo mu loju titi bawo yen se nko ja pe ma je nsori daran o ma nkan park o de gbe
0: kabisi
1: so bo ti wule ke o le to a se na won to pe ara bo ti wule ko ri itori pe iru eyan ti won je won o ko le look away so ka wa so pe eyin te wa ni ipo ko si kankan to fe bu
0: ni lo be se to ti mo ko ya nden se ni o se give away
1: sa
0: lu ke so ke baba wa yo si njo odun ni se le pe rice njo odun mo se wa se le pe rice njo odun e to lo mo ko ya njo eyan e be se be to mo ko ya njo eyan so pe eja se baba fa eyan wa eja elevate poverty eja fun envelope go office nkan e ba wori e ba ka sara gboro e gba rice o nkan kan le mo lowo si kin e mo bi mo gba baba se ri ti mo yo sunoga ate dupe pa ni bayo nanu ga nu do ba o na je o se la to do re se nti o mo ko ya nden eyan bo se wa ise mo lo family house won sa ile bi ti o ti jade wa ipo ile re so mo nde be so de primary school bi to ti ko ti
1: se ri to ba je pe ijoba ta ni je ijoba
0: ti abi se gbogbo wa Nigeria se gwa la ngbo won lo aso roki ni se won gbogbo wa la wa la aso roki ni
1: se ri to ba je pe ijoba ti a ni je ijoba ti o man to man to nkan ton ba se ni o ye ki won ti sag ononuga yes because oro to so yen o ti tabuku principal o ti rubbish principal.
0: O si tabuku gbogbo Nigeria.
1: O de ti against because iwo to je amugbalegbe. Gbogbo nkan to ba so principal lo so. So principal o le gwa ko deny nkan to ba so. So ti nkan to ba ti le yato si afojusun re. Definitely what lati ma je amugbalegbe ni. Nigbati principal ba soro pe o mo pe wahala nsele o. Sugbon eyin aralu ejo e mura die policy tan se yi yo mu rorun wa
0: so da won si so no democracy so like pe awon mo ko ilu le ku gbon die ngbo ba ya yo se ki wo wa ni wo mo ki mi pa won
1: yen so o ye ki won sack eni ko what to be the whatever to hon se ri we niyan to je niyan and then gege bi nkan te man so leadership man review quality human being ni ogun e lo le ma so pe eyan bayi ni mi nira ni mi sugbon nigba to ba debe la mo ru nkan iru nkan to je iru color to je se mo yi pe ti ko ba soro bayen na ani mo ru iru eyan
0: to je
1: bo o ti je ka mo iru eyan to je pe iru eyan bayi ni because is a true ni pe iro in ton so yen iro gba ni awon to wa to yi won ka le confirm e fun won tawon o ba ra nkan ti won o ba rin laarin ilu to je pe ori ofurufu na tin rin awon situation to n sele Nigeria wa obvious to je pe ibikibi to ri ko wa o sa file pe nkan kan sele
0: e mo binu e ja sare du oro diaspora e mo eyan ara le ele mu oyi keyi te ba fe munu oro mete tata tin so boya ta kokko so ni o abele keji ta koso won ni won sponsor awon olori bandit lo aji ele keji bayo nanu ga lohun o ti ri ebi ati iyan te de munlu te ni lule ohun ori kankan ohun ori pelu le ntun won si ni special adviser to the president on information then UK politics Keir Starmer resign as prime minister steps down as labor leader amidst mounting pressure cites need for orderly transition as labor faces internal crisis nile okere olu tu ijoba le gese o kowe fopo le ko won o se mo nigbati gbogbo e ti fe duduru sugbon ni bi awon ti an ba wa ni po lori mo ta ku be ni pe a ta tan si be ni o no matter what kile ri si bi awon ara le okere se mo runu ati bi awa ta wa nbi se mo runu o mo gbo pe UK prime minister ngba mi mo gun keke ti o gun keke lo supermarket ti o lo re si shopping be nigba mi ati lawon ilede bo mi papa julo awon bi Netherlands won mo gun keke po nbe un awon yan tin be Netherlands won like keke po ati be lo so now kile ri si oro yi pe UK prime minister step down o resign pe ewo be ni bi
1: sheri mentality ni mentality ti ilu kokan ti build for years to ti wa ninu consciousness won ohun lo je ki iwuwasi won ko yato si ti awon eyan wa nibi now akoko she ri image oni kaluku je won logun beyen pe eni bayi o se nkan nigba bayi nkan buruku ni bayi o je nkan ti won o kin fe ni beyen won ma fe protect image won by all means nitori pe won mo wi pe opportunity to why si le wa lola ti ko ba de wa o si le happens laarin awon omo tabi lineage won years to come bo odo ti wa yi awo kin ro nkan ta ma feel ni pe ah ebi mo wa nbe iba je to mo mi ma ye iyen o gbe yen o digba yen na because awon value image won mo de kin fe ki oro buruku ko ta ba image won to ma wa ninu record for years that we have a government, we have somebody in as a head of social parasite that did that. To jeko ma o ma je nkan negative for years. O ma fe avoid it. O de ti wa nu conscious mind di won o ki fe ko sele be.
0: E ma binu. Eh eni tin gbe ndu ati pe late kan. Eh bosun o si ban sikini ko le ba se dada. Mo nbo mo ti gbe call yin mo nbo. Eh hello.
2: E ko eto.
0: O ko yin ati bi te tin pe.
2: Oruko mi ni Omuye.
0: My cool uncle.
2: I'm going to go to the house.
0: Ko lo soko asitani
2: ko lo soko asitani
0: ko mu mi semisemi
2: o ku ele soko so iye baun a ti se tan ta fe jagun tan lori lede a n fi ogun wonu ogun ni elekeji ni ti ti
0: bayo nanuga
2: ye o le so be ori ki akoko na o dele obe ba ni omo yi ẹni tó bá dé ló wá mẹ́bà ṣe mọ̀ pé kò ní mọ bí oúnjẹ yẹn ti délẹ̀ wọ́n ń wọkọ̀ ọ̀fẹ́ wọ́n ń waṣọ ọ̀fẹ́ wọ́n ń jẹun ọ̀fẹ́ ṣé ẹni tí ilé iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ mẹ́rin lórí.
0: Èyà ó dùn mí gàgà Omuyesi ẹ mọ̀ bínú ẹ lè gbìyànjú àti pè wá padà láti orí Facebook ààrẹ àpèdè wọn ni alákàrà of Nigeria sẹ́yìn alákàrà of Nigeria. Ari apede se ti bere si ni din ka loyo ni nke le se signboard ka won yen le mo patronize yin o Tajudeen Kazeem Abidemi under governor should be arrested because he is encouraging the bandits. ASK Live only boss you are doing well right on sir, thank you very much. Adironke Akorede Oladele only his statement was politically risky because it okay. Mo gbiyanju ati digest e kin wa ka lona todo temi mo pada bo wa ka nti eko Adironke Oladele ta lo wa loju opo yi. Hello.
3: Ba mi dobure.
0: Olorun lo ga o.
3: Ko ni se yin ko ni se niyan.
0: Ami.
3: Alabo ko yawo e latoju Olomi Academy.
0: Yes sir.
3: Deri pe awa ara wa la fi ajera wa.
0: Bọ̀sùn wa bá ń wá orin awa ara wa la fi ajera wa.
3: Nígbà tẹ́ ti mọ̀ pé ẹni yìí bandi ni ẹ dákun. Ìlú ìgan Ọlọ́run ni ó sànù wa. Àwa alájára wa gbà lọ́wọ́ wọn. Torí pé wọn ò nífi àwa rárá, wọn ò nífi aráàlú, wọn ò nífi anybody. Ẹ̀tùn wa ń bá wọn pípù yìí. Wọ́n ti pa àwọn ológun, wọ́n ti pọlọ́pàá. Ẹ̀tùn a máa ní ẹ dárí jí wọn. Ẹ̀tùn àdáwọn pọ̀ máwọn tí ò yẹ dàwọn pọ̀ máwọn tó yẹ kẹ́ ẹ yẹ ń jí lẹ́sẹ̀. e wa ma ni e da won po ko ye ko ri be se wa ri ona nonga abi kini npera re o dele te ba ni to ba mo ye ti won ta rice to mo ye ti won ta gari to mo ye ti won fili gas wo ni so ti so ara won eyan ti won ko office are nu yuru won se se yuru awon eyan ba to wa ta won ba to be ti campaign ba ti de kan wa ma so ju ni ta gbagba pe gbogbo kan ti won ba ni so ko lu won ama ma ye je fili gas ni won ni so je so amo je ofe epo ofe awon nu olodun alabani lati olomi
0: e se mo duko du oni tin abe ri nkan ba won tan ba mo ye je fili gas ni won ni so be mo ri ya kan jo ti mo lo fili gas last ya e na gbo moto wa ni o mo wa tan mo re ni ba nbere pe ero ni gas awon tin ta gas gun o le down mo wa da won lo npe ye bayi ni won se lo to mo ni bi le wo loju kini o si gbe gas enu oko pare o si lo tori pe o wo pe ah iye bayi lo won fili gas emi won oko ka bi imagine
1: eyin le o ani ma yi o on the market government ni se
0: olorun sanu eyin hello
4: hello e ku se
0: o ko yin ati bi e tin pe wa
4: ore agba loruko
0: ore agbe
4: ore agba
0: ore agba okay lati bo
4: seri lati holy spirit
0: all right
4: awon ti o mo bayo nanuga loyin ya lenu ninu ise ti baba won ba so yo se sile to je anti elitist work to je pro social work oni news agency of Nigeria olugbere mi oyo on lo ko gbo offices news agency of Nigeria ngba ti bayo no gaje dg news agency of Nigeria awon ipa to ko nipa o fa ile ise ijoba yi o ti fa seyin bi ogun odun te ba lo si nan ni si any nan office throughout Nigeria he has been a shadow of itself laye ona nuga yi kan na ni o laye Buhari on lo je DG nan o si so ile ise yen di akurete o sa won ise won di akurete pata ngba ti funbu wa debe ni se tori pe o ntun ni o ye lati je minister ki le fe ko se awon eyan nilo lati mo ke se ba ti joba ba se policy nikan o ye ka ma protest o ye ka ma ti tori awon kan protest pe eni yo ye nipo iru eda tolohun da won niyan ko ni kankan gidi ti o se ko ni wari kankan te journalist ni Mr. Double now inti mo so yi e pe awon oniwe iroyin to je staff na ke je kan se ri oro ti mo so so inti o so lo so yi wa eniyan o lati le emi ti mo o ti lo bi ogun odun ni isin iwa eniyan e ku eto
0: e se mo duko du oni tin eyin comment ti mo fe ka lori Facebook le kan mo ti digest e Aderonke Akorede Oladele won ni oro ti Bayo Onanuga gbianju ati so bi igba ti eyan sakesi o to oro labala bi kan to tun wa ri pe awon ara ilu tun so nkan kan ati feelings won labala bi kan to wa fe gumejeji segbe ara won won ni iba ti wa so wi pe a e le mo query abi question reform ati infrastructure tan so ron pa re yi o igba dogodi re waja won ni sugbon lati wa soro nipa bi iriri ti awon eyan la koja lati mo so pe ke se o to pe yen lo ku die ka to wi pe sugbon o le ma so le pe in ten so e ti overrate e ke se banga se to le se so e ti gbe dubu se ye lo nkan kan won ni sugbon ke se ko wa mo so pe won ori pe ya nje awon eyan pe bigba ti eyan fi emotion ara ilu sere ni pe bet o na le ni fact ni won ba to gbianju ati so pe no ko to be se so so you understand so in ton ta ati so niyan pe o ye ko gbe saarin meji ko fogbon gbe kale e se eyin Jimoh Taofeeq won ni all the presidential aspirants says they will remove subsidy so if any of them is in power, they also will do the same thing. We only lack good planning and coordination. We are going to do this on here. Hey, unwoko Timothy, when a fire nearly bombed me. Ah, when I did fry akara. You know, ni do you like go alone? Ah, ni da mo. You know, ni do you? Hey, Akintola Rashidat, when I can't blame him. He's just a figurehead receiving salary, Kabiyesi. Apostle Daniel Bashiru Ministries. When you equate to God bless you. Amen and you too. Akim Olalekan. When those delegating power to sometimes are misleading the one in power, which brought us to where we are now. We are going nowhere with this unnecessary hype. Oga eledua o gba wa nbe e je n gba ipo bi meji si ka fi kadi abala yi nle eh ta lo wa lodu opo yi eh hello
5: dawo e baba
0: o mu yesi
5: be ni sa
0: e ka bo pala lekan si
5: ti won so lo lekan ni pe ti o wa je pe omo Nigeria bi nkan se se ma fe fi bi nkan se nse won da oro pada agbara ona lo ga bi nkan won pe eni ti ile fe re je meta tele to ti ku abo eni ti oko re je meta o je pe wo okada e to je pe ile ise ti fi ko tu ni oja ti ta orisi iso nje tu ri kankan ta mo ni won ni won wa jade pe eyin o ri iya kankan lara awon eyin bi opa awon eyin abagbe ka bo ti doctor johnson ni ka ma ko ibi wa mbi se ba wa je be eni kan na ni to jade o ni lo ara ni se ngba to so ti e to mo je ibi na lo mu elomi jade to so pe todo tawon aka

0: to e kaabo pada lati oju oja gbangbala satale ngbo lori kanis splash 105.5 fm pelu abiodun adewole mr dobwe lapo abi ta wa yi mo ti ni alejo pataki nule agbara alaji gbenga opaleye former local government chairman Ibadan Southwest and the current renewed hope ambassador for Ibadan Southwest ni ibi ta wa yi e kaabo sori eto isa
1: e ka san e ka ro aku bojo ojo seri gbogbo bi ta ba wa jaki jado agbalaye
0: salafi alewa
1: ah to adupe lowo olohun adupe lowo olohun alafia alawa
0: ibi ti mo ti fe bere bere mi ni pe ta ba ri pe awon eyan da le sele ti won si wo pe awon fe ki le se awon ogboro ni won mo ni ambassador ti won wa ni ke mo ba won polowo oja ti awon nta lokoloko gba sire ambassador de debi meji meta merin gba mi mewa depend lori ile ba se tobi si sugbon ki le ise kan wa wa ni Nigeria ko wa ni ambassador bi 774 ah ki a le npolowo to to be ti ambassador fi wa ko to bayi then se ipo are so ti di product ni te npolowo te fi san ambassador
1: seri bo se salaye bi itumo ambassador se je be na lo se je ti ma salaye nsin eri pe eru ijoba ta ran ni Nigeria o yato si oju tara lu fi nwo ijabo ijoba ta ran ni Nigeria Tinubu ni agbara lori gbogbo state governor state ololagbara lori state lati control state for example nsin e wo gba ti covid fi wa yen ni 2020 Buhari declare pe ki knockdown wa all over the country oyo state ni rara o lagbara lori wa ko si lockdown ni bi to tumo si wi pe governor state kokan o ni agbara lati se nkan to ba wu ni state nigba ta re wa discover wi pe gbogbo wo ta nfa won governors yi gbogbo nkan ta fi ranse si state ko dodo won ni opolopo awon state mi ti ba ti se pe egbe oselu se ri in to worse ju ni orilede Nigeria ni wi pe awon governor to ma nwole gege bi governor ni ipinle oro egbe oselu yen o ma nje won logun ju oro ara ilu lo to ma ti ri pe egbe oselu awon ko lo wa loke bi won se ma se nkan against si egbe oselu to wa loke lati le ba loruko je no ma se igba ta re discover yen pe kini ona abayo okay je ka ni the new hope ambassadors te pa won kan ta ba npe bi palliatives so many palliatives re pe wa so your state now ti o dodo ara ilu imi ba je mo bi tan ko si imi awon tan jo mo egbe oselu yen won pin ara won fine ara ilu lawon omo egbe oselu yen na bo awon nikan ko lo ye ki won pin ara ilu na nikan pin fun but with the new hope ambassadors gbogbo run kan be yan ma le dele dada ajebi to ye ko de lo fi pe 774 e te so yen
0: now se mo pe tele tele in ta mo ipo oselu si o ni on lati wa sin ilu eyin o si dire be ni lo wa ara ilu pa e dakun efa yi gba wa ka wa tun ri yin se ta ba si debe a se dada emi o ti ri bi ti joba ti ni ambassador te tele o pe ambassador kini kan change ambassador kini kan ambassador afi gba Tinubu ide be se won ti so presidency the product ni e ti down be re mi o
1: won se won so the product
0: ti pe ambassador ile se won ti mo ambassador pe ambassador ti promote product yi
1: mo ti salaye ti mo salaye o fe gbo ti mo so dada ni o fe ti to ye ko fi
0: bo se be ni awon commissioners any minister rather e di agbe wa any minister for information any sa minister of information kankan so awon yo mo disseminate information pan kan te ba nse
1: it's not only about information what about the palliatives
0: okay te ma fa go palliative wa for your state say ambassador no ko fun
1: e wa ma gbe true ambassador nsin
0: won ni gbe awon governors
1: en gbe tan gbe fun won se ri ni won mo mo fin ba joba loruko je ni
0: so si wa papa fese kan nisin eyin ambassador le mo gba
1: gebe ni a le dodo awon ara ilu gangan ko ni se pa dodo ebi oselu kan won fi bajoba yen loruko je emi gba kan price kan fun ona todo awon custom e ti gba rice for ya bi osu ka bo su meji ngba to ye ni rice ti baje kilo te ye won mi de ti gbe e ba loruko je na ni so gbogbo yen a fe ko sele mo reason ta ambassadors yen se wa ni eyin la soju mi o bi kan ba se sele la toke o ko ma de sale
0: Elo salary eyan ambassador elo salary eyan ambassador
1: ko se the position in salary o
0: se be ti NYS de tele ngba te lo school
1: be ni
0: editing rule seyin
1: be ni
0: ki wa le pele
1: ko se gbogbo position ninu oselu on lo ni salary salaga council mo ni salary ti se pe alaga party ni local government san fun salary
0: be o ni benefit kini benefit wa nu ile
1: benefit na ka sin lu
0: so benefit ni ka sin lu
1: be ni gege bi won na se kokko so wi pe inta mo ko oselu sele si ni pe ka won oselu wa sin lu a wa sin lu ni olorun ade je ka ri se
0: ki leye profession lu benefit wo lo tun wa nbe
1: ko ko wa le da ni ko ko wa mo baba je en ba ni ko lo sin lu ko se kekere o to ba ni ko lo sin lu to sin bo se ye ko se o ko ba je
0: la igba te ti wa je ambassador ti potu melu bayi
1: no la igbo tin lo bi osu meta si merin sin
0: palito bill wa le ti pin
1: ni igba le igba ti mo je ambassador ati bere
0: so e kan gba government ni esin kankan
1: teyan ba fe sise ti o la se yanju to ba ti kokko fi sipo kan o gbodo kokko prepare re foundation
0: kile n prepare ni palito na ni e ko pin so ba ni o ko wa fun ti aba ti ko kankan wa kile
1: ja ni ma ta fe pin fun ja mo ta ti pin fun tele ja mo
0: se ti gba data awon eyan te fi so pin prepare
1: kile ti lo na even in each ward nsin in each polling unit ati gba data bi 25 people ba lo se fe go down dele ko se pe local government ambassador ko de se pe state ambassador ni kan apart from local government ambassador, world ambassadors who are apart from world ambassadors, attorney unit ambassadors. Apart from unit ambassador, attorney 25 per polling unit. That's the quickly delay dodo awon eyan. Se ti de awon oloselu awon ara ilu ni.
0: Se ara ilu le ya oloselu.
1: Ara ilu ni oloselu ni mi.
0: Eh eh,
1: so ti o ba jara lo do oloselu.
0: Eh so pe ti ki de sa awon oloselu ara ilu ni.
1: Eh awon kan wa to je pe won ma fe se wipa wa nikan ni tori egbe oselu wa ni. Kini wa ni. Won ni consider awon mi na ti o so mo egbe oselu.
0: So se te so ministry pe ni awon ambassador yan won se so egbe yin wa nbe.
1: Da awon unit ambassadors. Da then awon 25 per polling unit. Ba won gbon se je oloselu. A difficult now.
0: Etun ni 25 per polling unit ambassadors.
1: Yes, lati fun ni that the palliative dodo gbogbo won. I have all the records there.
0: Be ti palliative kankan wa lati bi osu merin.
1: Sha ni ma ta fe fun ni, e ba ma ra di to ye ka fun.
0: Won mo wo pe awon alu gbon so pe e ke wa ngba address na ni e ke fun bi ogun odun ko letter. Ah ti ri body pe kin la ni la ri da letter te gan ko te kan ko address e ko address.
1: A je dupe lowo Olorun pe o gan mo pa kan gba address an gba address ni.
0: Eyin le so pe ngba address.
1: Eh eh so ka le ma won to ye ka fun. Ko le debi to ye ko de.
0: Are you proud of the product you are advertising?
1: Very well. You are proud of the product. You mean about product in ese.
0: You are proud of Arebola Tinubu.
1: Lagbara lowo Olorun.
0: Ta lo n pariwo pe lule.
1: Honestly lule.
0: And you are still proud even bi lu se le.
1: E je kin so won kan fun yin. O ti le ki Tinubu to de be. O ti le
0: te bo. So wa le si Naboros.
1: Eh nkan to ba baje. Nkan isi gan lati baje. Ati tun se on lo difficult ju. Àwọn nkan tó wà nílẹ̀ fún Tinubu àwọn nkan máa ń gẹ̀tẹ̀ rọ́ǹgì ni pé ẹ ṣe bẹ́gbẹ́ yín kájọ jẹ́ ọmọ ọgbẹ́ ìṣèlú kan náà ọ̀ kájọ ọmọ ìyá kan náà ìwà wa ò lè papọ̀ ẹ lè kọ̀mpíà Tinubu àti Buhari different human being ni wọ́n ọlọ́run òjọ dá wọn papọ̀ pé kájọ wùwà kan náà kan tó gbéjọba lẹ̀ fún wàhálà náà gbélẹ̀ fún but he's ready to face it epo tá a lágbójúlé epo tó ti tà fún bí 50 years láwìn tẹ́bí tá a bá ti ń wà báyìí àwọn tó gbowó ti lọ ìjọba tó lọ ti gbowó òun ló san gbèsè epo tó ti tà láwìn so báwo ni ọ̀ṣẹ́ ní méèkì kan difficult fún so n try n sìn kọ́lọ̀ ń gbà fún kọ́lọ̀ ń dẹ̀ṣánu wa ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ kó mú adé ègbútí ògo but nǹkan ò rọrùn generally
0: ọ̀rọ̀ epo tẹ̀ sọ yìí ni ló jẹ́ kí n fẹ́ sọ̀rọ̀ nínú àwọn ìròyìn tó bóde náà ni o wípé global oil price crash triggers fresh petrol price cut as Dangote refinery reduces PMS to 1,125 naira per litre.
1: Èmi náà ti rí.
0: Àwọn Dangote ni wọ́n máa ń challenge the NNPC. Látìgbà tí competition yẹn ti wà. Dangote ló lọ́n fi ṣe gaari tí àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n máa ń ja wálẹ̀ pé competition yìí àjọ fàájà ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn la fi mọ̀ pé epo ti wálẹ̀. Ṣé BS sọ pé ẹ̀yin níjọba in a true socialist economy. Àwọn ìjọba ní mọ̀ ṣètò dẹ̀rùn faraàlú ṣùgbọ́n aládàáni ló wá tún jọ bí ẹni pé ní friendly phrase ju ẹ̀yin ìjọba lọ torí pé NNPCL ló yẹ kó mọ dragi Dangote ṣùgbọ́n now reverse is the case it is not Dangote drag NNPCL.
1: Bó ni presently bó ṣe yẹ kó rí ló ṣe rí NNPC ṣọ́ ní refinery for a very long time náà ti ń tan ọmọ Nàìjíríà ìbọn náà ti pé kyari nsìn àbá kyari kí náà ti ń pè yẹn tó kúrò ní NNPC sìn bílì kyari. Mele kyari sorry ebon ti pe si ni oyoju ni senate tejo drag ara won allegation about trillions of naira dollars no wa nbe tan tan wa pe refinery yen o le sise afi ton ba tun mi se is like ni sin ke so pe mun lo bitu maintenance bitu nsin o koja maintenance ji wagon tori ko si part mo Van Aert ti lati 1950 ibile ti very part there. But now what I pe Nigerian government ti partner pelu foreign country to come and take over. That's the only way out, because she ri gbese aye ta omo Nigeria ma n gbe igbese aye pe ta ba ti ri nkan joba ka baje ni a ki bi le pe nkan wa ni Dangote Dangote ta n pariwo yi tepo omo Nigeria lo wa ni gbogbo awon ipo lanlanlan lo wa be Dangote o ti crash awon Indians lo ko wa to orientation wa o da everybody Akindele call on phone won igba to be da company won sile lona eje ayun re awon atawon oko ra kan na jo fe jo se mi fe daruko plastic industry yen ko ma da bi ipo lowo oja te ba lo sona arapaja wa lowo si bayi won jo bere ni awon tete crash to awon family won ko be won je run ni awon ko ra e me tete titi won dada te bi Dangote na ko mo Nigeria be ni gege bi awon oga oga oga loke ati doro tan awon Indians lo kojo problem major problem ta ni Nigeria ki ari won pe si awon kan ni ko ma yoju ko yoju ko ma yoju lori wo Nigeria ko yoju ko lo salaye now ko se ti won le allege ko se ti joba o le pe
0: be ko to de pe a to be si de gbo ko rifanari o sise mo te tele won ko ko to ti sise nkan kan nigba to si sise yen awon Dangote na lo si ma drag NNPC NNPC ko lo ma kokomo we ko wa Dangote ko mo wale NNPC wa sa mu to wale
1: rifanari yen o sise for a very very long time NNPC import epo won tani for a very long time refinery yen o sise
0: nigba tinubu debe o sise for a while
1: won so wi po sise ni okay epo wo ni won fa ngba yen ti won rifa refinery yen pe omo egbe oselu APC ni mi
0: so odumo se ko ijoba yen tan wa ngba yen ta
1: ijoba wa o tan yin iyen na won discover
0: ri video te so pe ifin jade in Port Harcourt refinery se to go viral to trend
1: iyen na ni won discover pe bele ki ari n paro na fi yo kuro nbe tan fi fe lo mi
0: so scam ni se pe ba gbagbo ari won ko si scam yen ti so pe kini kan epo won ti fo epo ta pada ri pe kini o pada sise ko ade ko ngba ti nubu tun de won tun support refinery yen kankan o tun wa pada gbe wo jade won tun wa pada sise pada sugbon nisi yen so pe mele ki ari na tun
1: se bo ni
0: scam tinu yun na
1: emi ni kankan mo kuku so ibo na won so senate now se mi ni kan mo allege mele ki ari ni e ba won senators wa na ti allege awon ta ran lo sibe kan ma boro lu se ri won ti allege won de ni ko yoju ko yoju
0: se koko ti mo nfa yo
1: okay
0: oni wipe se aladani lo ye ko ma je ki ara ilu o mo pe itura ti de we wa wo abi ijoba te so pe nitori wa le fi wa nbe en ti mo nso oye yin
1: ni orilede
0: ifun lo ye ke ma nfa wa
1: ifun ni awon orilede agbaye
0: pe ka wa wo ofa nfani to ti yoju
1: nkan ti ijoba ma nse ni wipe ki environment yen ko wa okay ko wa enabling environment mo ju fe so ni iye awon ile ise aladani lo ma npoju anu mama wa se nkan to ye kan se kan le mojuto nkan won dada awon kokon mi kan mi na wa o ti joba mojuto lohun orientation awon omo Nigeria ni pe kan to ba ti je nkan joba karun iye lo fin je pe joba fin ni problem pelu awon ile ise te pa awon ni won control awon tan tan lawon na ta ti won ta tan ta ni abo na the same thing orientation wa o da nkan to npa opolopo ile ise ni Nigeria ni ewo na ewo Nigeria Railway tele e mo se run niyan ko lo so pe mi kimi to di densin so close supervision lo wa lori otherwise the same thing ba tun ti sele
0: lowo lowo bayi e ja soro npa ipinle Oyo be ka to wonu ipinle Oyo patapata e ja kokko gbe oro Seyi Makinde for president and Tinubu for president ni ipinle Oyo leyin wa
1: be ni
0: Seyi Makinde so pe ohun o ba Tinubu faja
1: okay
0: eyin ambassador se ti ni problem bayi
1: faja lori pe ambition wa bi presidency
0: eh,
1: ambition bawo le yan fe ma bawo le se fe ma wa compare ariyan o ti eye megi mujina sori now lori egbe wo na se ma kini fe lo
0: se be yin ni ambassador o ye ke mo bi so lo o ye ke ma won
1: emi o me egbe ti se
0: wa bayi awon tedo market bi gba te ba je ambassador product kan e ma won position
1: tedo emi o mo egbe ti se yi wa bayi se PDP ni abi APM
0: eh se find this in dada ni
1: ko ye mi ni na tori won for umbrella won fi bo ege mo le nsin ni
0: okay won fi umbrella bo ege mo le
1: ni APDM ni bi so mi megbe
0: ti tori fi umbrella bo ege mo le ko ni sign for consistency si
1: so my general
0: process ti nkan bi won
1: nkan ta ko se si o pa ijoku yo yele we yo yele umbrella fi bo ege mo le now so ati e mo bi tan fe ya se gan bo le so pe APDM ko contest pelu Tinubu ona
0: ti se na APDM abi PDMA
1: egbe kan te ko ti se tu Lawyer State pe you are looking for set all over the country ibo na tun legbe yen si mi mo apart from Oyo State tin gboko won mi gbegbe en ri gan tele
0: but bo le se fe market product ti yin ni gomina ni ipilu ti tin ko se yi Makinde je ni pinlo
1: ton so ko awon na ko je
0: ona ibadi bi si isufu o wa lori eto ilana o lo se diba bire ni na lo ti wa
1: eh
0: o de so pe Seyi Makinde ti perform ju gbogbo awon gomina to ti se ni ati 1999 sasiko e ko gun won po o ti Makinde ti dina gbogbo won flat mo so ko pe ah ati lamu ati ladoda atakala atajimo bi o ni flat
1: mi le blame to ye ko ye ko so lo so yen to ba ko dina gbogbo flat ni won ni lo mo di akara seyi ni to gate pa won di akara re
0: iba won tin binu do sakula ni ke fe mu kini kan ko se back
1: eh ijoba to ba na yan flat di akara ajimo bi won atakara ajimo bi won laye
0: ah awon yan protest na ngba na
1: eh protect eh
0: ti ran ti pe constituted authority
1: be ni awon school lori oro ti school
0: o si go viral
1: eh eh oro ti school ni na jo yanju ke se po lo nwole won ke se po npa won sara ke se pe pensioner to ti kole e lo owo
0: o na wole na ngba yen ni tai college oni tai college so pe igba te nwole wa te nwo so wa se gbagbe ebo ni
1: so bi tan wo
0: ah se wo se titi won ni wole ni ti
1: won ni bo ni
0: awon ti jeso do nbeji won wole
1: ni bo ni
0: awon na ti para wole bayi nisin
1: ebo ni ajimo bi wo ngba yen
0: se ko wo bi kankan
1: e so bi to wo na ebo nroyin ni
0: emi bi pe se ko wo bi kankan
1: ani
0: so ti do nbeji titi do pe ibi te pe yan kan lo wa se so di beji e
1: provision ti wa fun titi oni beji setback ti wa lati for expansion kan to expand e ko de si lori e bi awon bi eh ati baba kan kan tan se sibe e so bi tan wi ba le so bi tan wo nbi ti se ye ba ri oju wa o fo
0: to eyin o wole kankan ti
1: ani e so le tan wo emi o ranti
0: oda omo currency sa so pe Seyi Makinde ti
1: n to ye ko so lo so yen ma ti o so ma le be lo ti nje nkan to ye ko so lo so yen na ko se mistake now se ko wa so bi se ko so po ga won o se daada ni nkan to ye ko so lo so yen
0: lolo ba ni egbe osele PC ipinle Oyo se primary le se lati yan awon candidate abi consensus
1: kini consensus kini primary
0: that is what we call direct primary according to the electoral act meje do si ni procedure
1: okay
0: in oni te ba fe se consensus oni awon ti won je oludije ti won fe onu han ti won fi ife han lati didi rada won gbodo ko iwe pe awon o se mayin awon to ba ra form se pe ba form lo so po oni to e looto yo wa ko da pe mo withdraw looto o mo gba pe afowo si eni won wa lo si town hall won wa si pade gbogbogbo won wa fowo eni yeso ke those are the procedure for consensus according to the electoral act won te ba fe se direct primary oni ko on kaluku awon yo lo si ward won ke si lo re mo to se yen ti ba fe pe eni ba la fe o nkan kan ke si ka number so ke si collate here ke si declare result that's the procedure for direct primary so did you do direct primaries or you did consensus
1: mo like the question here no but there's something in politics politics o ma ni department o ma ni bi teyan belong se ani gun meta lo ma so selu kin to so awon gun meta yen e awon to belong si ru question to nbere yen ni wa pe ti wa bere boya ti a ma party mi ni so nkan to je pe ti a ma so po won ran mi oro ti ma so mi mo nso oro ti ma le defend oni ma so mi ti a ma party wa baba Moses Alake
0: Adeyemo
1: Adeyemo eni o e pe won ere ewo le se o se consensus le se ni o abi direct pa ma
0: se yin oku pa nbe ni yo mo tese
1: pa nbe won ran mi pe kin wa so ni
0: be sa mo tese
1: mi gbo
0: e mo tese
1: e lo bi baba
0: ah se n tese o ko ni
1: ko ni ko to wa yi di
0: directive wa
1: ko ni lenu
0: ko mi lenu
1: sakata pa la se to ko mi lenu igba ta se tan won ni pe result o tan ba fe declare o it should be from the headquarter
0: result from here o to ti ko da baba le se result be o mo declare result ni bi to ba ti se idibo
1: o di
0: awon electoral committee to ba ma wo declare result kan to lo
1: o depend lori ideology egbe yen o le ni e declare nbi nsin o e ma declare nbi okay se school to ba ti ko wa yekina ti won declare result
0: so to ba so pe se ibo te de declare bo lati mo te gbe lo te bo lati mo te di
1: e duro
0: te ba di bo wordu te si pale bo wordu pa e gbe lo ki le di mu ah mo won ke gbe won ah ah
1: te ba ni won di bo nsin general election se a le n to lagbara lati declare ti ba pa a din lekin
0: won ma declare ni ti word ni polling unit won ko declare polling unit won declare word won ma ko lo be won ma collate
1: collate pe ni collation center
0: yes
1: won
0: lati polling unit won ko declare be won ma na so ke ba pe number 1 obi number 2 obi 1 eran ti bo se trend bo se ma se ni
1: same thing na sele nbi
0: okay
1: ni gbogbo
0: word even ka figure ton ka 1 2 10 15 25 30 73
1: se oni
0: video go viral
1: emi o mo bi tan ti se se gbogbo ko nse Lagos state ko nse Lagos state
0: o sa sume gbogbo bi tan tin cabo na tin gbe figure ofo so mo nkan ma ka ni unit kokan
1: to ma won ka unit
0: Yeah, what
1: is
0: what
1: primary?
0: According to the primary
1: unit.
0: What
1: center? World meeting. Only one to share.
0: Yeah.
1: From that word something, yeah, they have forwarded to the local government. Local government.
0: So that's the word where I can't tell
1: you. I can't cut out the.
0: Kill the new word with the dirty. Kill the result. What do you?
1: But my friends on country are tired. Remember to talk poker. I want to find. I send the result. Okay, you want to ask
0: something. So we put that primary let's share.
1: That is primary let's share. Come share consensus.
0: Why there's one find the difficult that is on that take.
1: Kill my friends. Me so pay a share. Kill now. Mula share primary. But okay, you want to announce it because I said the results is okay.
0: But what did they declare?
1: I'm not in position.
0: What did they declare? The world will cut off below.
1: What did they declare? The world cut off below now.
0: So, what was the point? I declare. I was on come. You can't look at the world with that day.
1: Which is normal. You're laughing. You're a big committee. But in Tombag, be that day, you want to come. In Tombag, we are looking by our tossy. And lost a big committee. The result is you want to be the world by you. We are tossing contact. But we're looking at the world. So that is the procedure.
0: Mo ga di se akadibola ari okuta. Mo wa lori eto ni ose bi meji seyin.
1: Okay.
0: An bi mo le iru bi ti mo nbi yin. Nse ni won sa yin bi si arin.
1: Kilo mo
0: le da won sa yin bi si arin ni pe and say that ever you let say na because won sa yin bi si arin ni.
1: That you meet na na ni kan se. Won director consensus.
0: Ino Ladi Akinloye wa bi njejo.
1: Okay.
0: Mo bi le the same question. O sa yin bi si arin ni bo yo so pe we did guided primary. Mo ni ko si tin je guided primary. Direct primary lo wa ko
1: to
0: electoral act.
1: O to ko ju so bi to ko si ni to ko se.
0: Now time never wa fe solo to according to the electoral act o. Ibi te ba ti dibo let it declare result alagbegbe ADC ipinle Oyo wa nbi nibi ije dogun won dey so wi pe awon electoral committee to wa conduct ibo fun ADC won ni ngba ti won ma declare result fun gubernatorial won ni gbe meleke alagbe eleniyan ni won declare to da gbe awon ti joko won sugbon ti kolu Abuja won wa pada mo ni so mi pe won le so nkan mi to lo disin ti declare legbe te wa nbe so ta ni won declare as gubernatorial candidate Lawyer State nigba ti awon electoral committee wa
1: se le bisa se le bisa bi le di
0: APC
1: le APC baba chairman o egbe na le salaye it's not my own duty lati se and I don't want to go out of the something
0: awon yan so pe you are testing for Larry's person
1: beni oga mi dada ni
0: eh si deny e
1: laye laye olorun je ki deny e
0: njo ti won wa n business lere ndo ni boya jo leya bi nkan pe kini kan kile so egbe pe I'm a party man
1: he's a party man
0: eri pe
1: is a party man
0: you too party like a party man
1: I'm a party man omo so, enemy egbe mo
0: se se power le se se like that why let's see now because Jesus I'm a party man
1: boya kin ko sile ko le ye meji le gbe ni kan se is that consensus of direct primary la se
0: eh declare result
1: e se mi ko ma declare result now instruction wa to ke pa won ka send the result in ta ba ka send so ko wa de wa declare it's not my own duty. Okay, may declare the result as who? If we tabal ID, ni general election. Say one more declare be I neck commissioner you declare when it turn kinik abigina chimon put you for certificate.
0: Nibu uti bana
1: the power to declare the result.
0: Northwest Federal Constituency.
1: Can
0: you declare and be coalition center?
1: I'm not let me call the returning officer, you shall I declare.
0: Simbe.
1: Call the returning officer.
0: Say one bend, you know.
1: In turn, I declare, I not declare.
0: Say one bend, officer. Say one bend, I declare.
1: Because people don't deal with me. By the virtue of my position, my
0: one. Hey, why is on Terry?
1: Mori pe Modibo, I want you to be on your toe.
0: Hey, listen, I declare Terry. Then what declare Terry?
1: Can't you declare him, Nibo?
0: Nibi by the Southwest Northwest Federal Constituency.
1: Northwest Southwest Federal Constituency. King Twenty Mori. Say minimum one position. Let it declare. Pen to wole lele. It's not my duty. Take us on come in now. Mati oro to the King Swasi Milenu. Àwọn tó bá yẹ kán sọ ó ní kán wá sọ.
0: Àwọn tó bá yẹ kán sọ ó ní kán wá sọ.
1: Èyí tó yé mi ò lè mi sọ yẹn. Èmi ò ń bá yẹn sọ̀rọ̀ pé ó dàbí pé wọ́n sọ pé mo sọ fún ẹni ọ̀nà àmúlégún mẹ́ta ló máa ń ṣòṣèlú. Ẹ tójú ẹ̀ tó tẹnu ẹ̀ tó. Ẹ tójú ẹ̀ tó tẹnu ẹ̀ tó. Péréte ni wọ́n wọ̀ pọ̀. Ẹ tójú ẹ̀ tó tẹnu ẹ̀ tó. Àwọn yẹn pọ̀ díẹ̀. Ẹ tójú ẹ̀ tó tẹnu ẹ̀ tó rárá àwọn náà pọ̀ jù. Tarí yẹn lèmi fọ́ sí náà. Ojú mi tó ẹnu mi ò tó.
0: Kí ló tẹnu yín ò fi tó?
1: Position tí mo wà ní ó máa ń múfù ni. In politics, hierarchy ni. Ipò tí mo wà, ó sì máa tásìkò tẹ́mi ló wà lójú ipò tẹ́ pé ojú mi ò tó, ẹnu mi ò tó. Bọ́ ipò tí mo wà ń sìn ojú mi tó, bọ́ ẹnu mi ò tó. Ní tẹ́nu mi ò bá dẹ̀ tó tí n bá sọ, they hold me responsible.
0: Bó ni MK Abogun?
1: Wàláì yan dáadáa ni. He's my very very good friend. Tí mi lè deny it anywhere.
0: Kí ni àjọṣepọ̀ yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí?
1: Ogógun mọ́rán gbogbo àlájọ máa ń sọ̀rọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ gidi ni
0: kò lè fẹ́ gbẹ́ APC
1: wàláì kò lè fẹ́ gbẹ́ yẹn lẹ̀.
0: Ẹni pé
1: gbogbo ẹnu mo fi n sọ ko le se gbẹ fo le fi ẹgbẹ yẹn sile
0: ko le fi APC le
1: o ma ṣiṣe pade ajọṣepọ leni leni lagu mẹta
0: fk wa bogun
1: fun gbogbo ọmọ ẹgbẹ northwest southwest ohun o lọ bi kankan ọmọ ẹgbẹ wa ni ko lọ ni ko lọ anywhere ko
0: le fẹgbẹ si
1: to ba le raye baptist oke adu lati se lagu mẹta
0: loni
1: loni
0: abogun o si wa nbẹ
1: ebe ori radio mo ti n sọ nsin tí bá parọ next time kò hold mi pé àyíntẹ́ bí n tẹ́ sọ́njọ́ sí bye bye ló ṣe rí ń bọ̀ náà kò fẹ́ gbẹ́sílẹ̀ kò lè fẹ́ gbẹ̀yẹ̀ sílẹ̀ kí ni wọ́n rí tó fi ń bèrè lọ́mi pé.
0: ó ti post nǹkan tó wà àtàwọn ẹsẹ̀ ìfàwọn ojú ọ̀dọ̀ ya fọ́tò nǹkan kan. ó lọ
1: kí gọ́vnà fọdún ni ebi gọ́vnà bàbá gbogbo wa ni tí gọ́vnà bá pè mí náà pé ń wá fún lé yáyé lọ́nà ko lo anywhere o abogun lo se anywhere o yo a lo bi tan tin fi umbrella abu egege ti o le wu
0: abogun lo se anywhere
1: lo se anywhere
0: inu mi ibadun lati wa nbi eto teson
1: wallahi lago meta leni ni baptist okeado
0: eh
1: yes ko lo se anywhere o lo ki won fodun ni se governor ba fe mi ayile kemi na wa ma lo now ebi baba gbogbo wa ni state state gbogbo wa ni now o lo ki won fodun ni
0: abogun lo ki governor
1: fodun o lo ki governor fodun odun yen o de yabo
0: odun yo yabo
1: yo yabo odun kiti ni
0: okay lowo lowo bayi se makinde o ti gbe bimbo adekanbi jade bimbo adekanbi ti awon eyan pe ni product eyin apc se e gbagbo wi pe bimbo adekanbi demo bi ologbo ni pe omo progressive ni pe yo si pada wale abe ti gbagbo pe o ti o ti lo odo gomina bawon won si jo wa na ni ko le pada wa sinu apc to awon kan so hunhun pe bimbo adekanbi omo progressive ni ko ni fe to ba dun pe ko ni dun pe ko ni gbagbe ile baba re
1: politics is always about interest ko de si permanent political party fun eyan kankan bimbo lo si pdp apm leni o tun le decide ko pada wa si apc lola the door is always open mi mo to wa mind e I can never speak for him tagbe ti mi bo ba bi nsin lo so pe e to n ba se progressive lo un pada bo o no le so yen itan bere yen ari yen o nse nkan ti mo le defend e yan daada gidi gan ni bimbo amara dada
0: awon yen si sapojuwe bi eni to ni accessibility to se sumo pe se e ro pe e kiya asin bi 300 ti e ba babimbo adekanbi fa pelu pe se yi lo tun wa wa lori alefa to ni power of incumbency
1: o fe kowo bo mi lorun kin sa awon joker to wa nle ni bo yen to ba n lo sogun ko kin declare agbara to ni ko le ba awon inogun yen
0: sogun ni bo ni
1: ogun ni bo
0: ah e mo so dogun
1: ogun ni bloodless war ogun ti o ni taje sile ninu
0: sugbon yen le run larun ki
1: any contest
0: sarun ki wa nbe
1: ogun ni eh bo yen to ba je kan ko ni ko jiji won le run larun ki
0: ah e de won ijo larun ki ni
1: ko jiji alateyin te ba ti ko ko jiji alateyin o le run ki arun ki na niyan
0: ogun ni bo sugbon ko leje nu sugbon se ko larun ki
1: te ma ti ko en ko jija alateyin
0: se fe ko se yin ko jija tade kan bi
1: se mi se do ayen na wa nso ni mi lo lara won en ba le je n bo so leja
0: en to ba le je oni bo so le
1: so na o fe jansin o se an bo so fe ka won yan mu yin kan laja ni
0: as we boxer to understand the
1: ruler to ba n bo so ole ni awon ti n bo aso na ole ni won na
0: awon de kan bi ti n bo so kí lẹ́yìn tẹ̀ sọ pọ́n ti ń bọ̀ sọ.
1: Bọ́ sọ ni wọ́n ń ti kan bọ̀ kan náà yọ náà fi ń bọ̀. Ẹbí wà tó gbé Fadékànbí oní PDP ni flag bearer. Àlọ́ǹdínlá tó ló di APM. Wọ́n ti ń bọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan tó jà ọ lẹ́ni wọ́n. Ẹ bá lè jẹ́ òní bọ̀ sọ.
0: Àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ kọ́kọ́ sọ pé àwọn ń bínú lọ́dọ̀ sí wọ́n mọ̀ tí ń rí United wọ́n ti ń padà sọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n bí sa wọ́n bí Adélábù Tẹ̀sí Fọlárin léèrè pé bó ni nǹkan kan àmì pati ma
1: àmì pati ma
0: Adélábù náà sọ̀rọ̀ pé ànísẹ́ ìkíní kan ọ̀dọ̀ òun ni kí ó wò sí Adélábù dúró lọ́tọ̀ Tẹ̀sí Fọlárin àwọn ibi tó dúró síbi kàtẹ́ ẹ̀ka tán
1: sàfáàlì
0: náà so
1: àti ìmọ̀ bí
0: sáàdàbù ti endorse sàfáàlì
1: ni. Wọ́n kọ́ ni ó endorse ẹ ẹgbẹ́ ló máa endorse sàfáàlì.
0: Tó ń bá wa sọ pé òun ò ṣe ń kọ́.
1: Wọ́n àjọ ti ṣe papọ̀ ọmọ Tinubu. Kọ́ńkọ́ ọmọ Tinubu oni olóyè Bayo Adélábù.
0: Okay.
1: Ọmọ òdèlè go against nǹkan tí bàbá òun bá lòun fẹ́ sí nígbàtí ìṣọ́mà le.
0: So Tẹ̀sí ló sì le go against ẹ.
1: It's a party man.
0: It's a party man.
1: Tẹ̀sí is a party man.
0: So ó túmọ̀ sí pé sàfáàlì lónà báyìí.
1: Mi gbọ́n.
0: Sàfáàlì ni ọ̀nà.
1: Yes.
0: Síbẹ̀ lẹ́yìn kọ́lé wọn pòṣẹ́ láti declare ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ wá sọ yes.
1: sarafa ali ni ona gege bi a se gbo ti wona de ton so ti ba se pe nto gbe bo ko meta lo ti dancing o je so pe test lona o so pa di labu lona nti won ti gbo to de mo to de pori be lo so fun temi na de de lo
0: to sarafa ali legbe bimbo adekanbi sarafa ali to ni backing sitting governor
1: sitting president
0: sitting
1: Sarafa Ali.
0: Now, Bimbo Adekanbi, Tony Bakin sitting governor.
1: Okay, talo sitting.
0: Sheyi Makinde. Tani Bakin ti Sarafa Ali ni Lawyer State.
1: Oni Bakin Olorun.
0: Se Bimbo Adekanbi oni Bakin Olorun.
1: Owo Olorun. O de ni Bakin awon omo egbe Lawyer State. Olorun ata awon omo egbe.
0: Se mo pe Fayose. Gbogbo video kan bo le laipe.
1: Kilowi.
0: Tony ati ohun o. At all bad ladder that people go and what I say, Makinde, in La Wood, just say against ye, to the pussy magnetic value, sir. And while I listen in Bino, La Wood by the band down, so bar, you could buy the gang down.
1: The boy is down, but you won't come
0: here. Say, Eruque, Loto, Oluba, the Bessar, Fali, sorry, Loto, Timothy Fair, Key, Oko, device, I call so Tim Bello Day, Kissa Fali by Bobbe, so Tony, or T. Fio says so.
1: Opale egbe nga loruko mi mi se mo gaji ibadan mi baba kabiyesi karole ke pe laye baba mi ba won joko meeting de bi pe tawon gbe lowo lele mi mo to wa lokan won mi le ba won soro mo ya lokoro baba e le pe won tan baba gbe dani oluwa best position lati soro nkan e
0: won tun ni asiko ti tun sa fa lati tun sun waju si gege bi o àwọn ọba àbàdàn ṣe pé a ní ìṣó imperial majesty olúbàdàn a sì ní ìṣó majesty láwọn olúbàdàn in council pé so ṣe yóò tún dáde yóò tún gbàkóso ìjọba yóò tún dáde mọba pé bó ni ó ṣe méjèèjì ó ṣe lọ papọ̀.
1: ọ̀rọ̀ ládé ládé ẹni tó bá ti kẹnu bọ́ máa fi ń bà lórúkọ jẹ́ ni ìwọ̀nba bọ́lọ́ dẹ̀ sí bá mi tún orúkọ mi ṣe mi fẹ́ kó tí bàjẹ́ kò sí ní bàjẹ́ ọlọ́run jẹ́ wà òkè títí títí ọ̀rọ̀ ládé ládé yẹn pa àwọn aládé kan wá sọ torí kò yé mi.
0: Ọ̀rọ̀ adé òye yìí
1: kò fi gbogbo ara yé mi.
0: Ẹyin tẹ̀sí fẹ́ jẹ́ àbásádọ̀ rìnú òòpù tẹ̀sí mọ polówó ẹni tẹ́ fẹ́ gbé dání nàgẹ́bí gómìnà kò wá yé yín.
1: Kì í ṣe polówó alọ́ba ni rìnú òòpù tí mo jẹ́.
0: Ṣé ẹ ní polówó Sarafa Ali?
1: Ẹ ní polówó Sarafa Ali.
0: Ọ̀rọ̀ adé òye yìí ṣe
1: àbí
0: ìyìn dáìlẹ́mà.
1: Ẹ sọ̀rọ̀ ọlọ́ba ni mo fẹ́ lọ polówó ni Sarafa Ali fún
0: mi.
1: Táwọn mi mọ pa position ọlọba lọba ti ibadan eto ye mi mo wa fun ọrọ oselu ka jọ so
0: e mo pa awọn olubadan in council oba ni won e mo e lai dia
1: won so po ba ni won ni
0: won so pe ni e lade lori won se se makinde o se ade obi ko lo fun lade se bo gumina yin do fun lade
1: e di se igba e mo na na dade pada
0: be se yin to wa tun ri o tun ri afam e
1: so
0: le yin o mo
1: so won gbon oba won ni eru baba wa ton wa bi nsin ko lo je ki baba pe fun won
0: be ni
1: oba won fi kun
0: adebayo akande be ni
1: adebayo akande
0: won
1: fi kun
0: oba Sarafa Ali ko
1: okay won fi kun title iboni palace baba tawon joye tin joko iyen baba adebayo akande
0: emi ni atokun yin ni guest
1: iboni afin won
0: mo le mi la tokun yin ni guest
1: e o ye ka jo yanju e now
0: eh le switch position
1: ayato
0: egbe mi wa sori eto se ni podcast
1: a le bere oro lo ara wa
0: mo se ni podcast
1: mi ni
0: eh le wa ke lo si podcast e wa gbe mi wa as guest
1: mi ni
0: te ba ti gbe mi wa e le bi le be lo ni mi le mi gbe yin wa
1: baba wa loye akande
0: eh
1: baba mi ni baba gbogbo everybody ni oba de ni won ibo awon igbimo loba loba won daji boni palace
0: won eyin temo ko ba ni won o ye ke le mo igbimo loba loba won ibe le so ko ba ni won eyin le so ni so ko ba ni won
1: ebi ngba ti o ko won fe pa mi lori be yin le ran mi loji pe o ko baba ni to ko won fe pa mi lori tori to wa lori mi po asha ni badan oba kini kan oba kini kan oba kini kan ko se pe ba won opolopo se ro bo arin yen mi fe dasi
0: e wa ni boni igbimo loba loba won wa
1: ipale ibo la fin mo wa
0: ẹyin ẹ ṣe podcast kẹgbẹ mi wá ṣe.
1: a pàdé.
0: ó dáa ẹyin ọmọ nàìjíríà ẹyin wọn ní Sarafa Ali ni ọ̀nà mo wá ń bèrè pé àtìlẹyìn wọn Sarafa Ali ni wọn ò lè sọ.
1: mo sọ o
0: pé
1: mo ní àtìlẹyìn ọlọrun àtọmọ ẹgbẹ.
0: ṣé sá ṣé bí ìbàdí kan bí olè àtìlẹyìn ọlọrun ni
1: èmi ò mọ
0: àtìlẹyìn sitting governor.
1: sitting governor tó wá jẹ́ bí ọlọrun
0: ni sitting governor ò sì lè deny ẹ ẹ sọ àtìlẹyìn Sarafa Ali ni.
1: ó ní àtìlẹyìn ọlọrun àtọmọ ẹgbẹ.
0: Àwọn náà
1: ti nínú ẹ ká pàdé kò ṣe fẹnu sọ ìbá kan bí kálukú ṣe nǹkan sàn tó wù ni ìpàdé jọjọ òbo.
0: Hello.
2: Bilal Gidia.
0: Bagidia, láfíà wọ̀láì.
2: Anukwana biufa. So, ina ina kila kajia fakani. Agaloko ji.
0: Kada matani. Abeg.
2: Okay. Asis marufa. Ni lati di ikan.
0: E kabo suri oke.
2: Ni kwa toto nula taro.
0: E se.
2: Ni kazi mwese kira ni wipe. Mwese wipe. Eru. Eni ta kwa du file fun govno. Wale ru. Kika ya lu jef me pisi. E kamale fi.
0: Ah, so ru akodu ni sin. Kayo magana ko
1: soro dada
0: won soro dada
1: magana na ko
0: to to ala ka albarika
1: amen
0: eh talo wa lodo ko yi hello
3: Mr. Babu eh
0: yes sir
3: Babu Nilu
0: e ba se
3: Babu Nilu
0: baba tin josilu ti mo lu
3: ala Sulaiman Oladepo Olorun Osegi
0: e se
3: awon Olorin wo Olorun Osegi ala mori ja jogun
0: yes sir
3: lewo mo so fun e mo ni onile ki do nilu meun Onilu ni bija ni da wahala le leyin egun. Eni kan te gba lo se fe ti nkunkun te npo lo po bo nanu. Eh abani wa ba ri da.
0: Ah, iru oke o.
3: Te serini. E ton yin a so te yin a sipo. Sipo ro. Je do ni pa ba se pe ta re la ba pe. Je gbe ti a serini e so fun yin. E ma fun fun lorun. O ti jenu babo do Mr. Dobwe.
0: Babo Onilu. Ẹsùn bàbá onídó tí ń dó sílù tá ń lù ojú òní tí thank you very much wọn ní ká mọ́pò yín fún ẹgbọ́.
1: ẹpò náà
0: kápò
1: mi complain ẹpò
0: sí ẹgbọ́ kábàá bàbá onídó sí ẹgbọ́. Hello.
4: Hello ẹ ká sọ Mr. Dobwe.
0: Yes sir.
4: Ṣé ẹ rí nǹkan tí mo kí àlejò yín mo like the way tó fi ń sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ rí mo fẹ́ sọ nǹkan kúkú méjì nípa ti ọba tí wọ́n sọ pé wọ́n fi ṣarafa dín jẹyẹn ejò lọ́wọ́ nú ṣé ẹ rí àwọn politician wọn they are all the same ìwà kan ló wà nú wọn look ṣé wọn fa gbára wọn máa fagidi fi ìyàn joyè ni. So for you to see that for awari my pe o ejò lọ́wọ́ nú ló fi ṣe gbúgbúrúgbúrúgbúrú kó fi má yẹn jẹ oyè ẹnìyàn rẹ like yẹ. So that oyè yẹn kò ní basis kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. So I don't believe that o le stop ṣarafa dé láti jẹ gómìnà tọ́lọ́run bá sọ pé máa jẹ gómìnà. Then ìkejì tí mo fẹ́ sọ ni pé tí orí gbogbo political party ẹni kẹntẹ gbé wá lánàá ó ní ẹni tó wà ijò yìí orí àlífà bá ó ló ṣẹjú gbogbo àwọn gómìnà dírẹ́sì lọ irọ́ pátápátá tó jìnà sóòótọ́ ni. And I will tell you the truth they are the same ìwà kan ló wà nú wọn wọn ṣẹ́ra wọn Ibadan is one of the worst cities in Nigeria.
0: Kílódé
4: tó bá lọ I'm telling you wá sọ́lódó ń bí everywhere púkúpukú. Ibadan center yẹn nìkan ni wọ́n fọ́kọ̀sì sí ibi tí àlejò máa gbà. Sórí àlejò yín yẹn tọ́nà bá fún ṣe tí kándídéètì ẹ̀ bá wá. Bó tiẹ̀ jẹ́ Ìbàdàn nìkan kó tọ́jú Ìbàdàn. I'm not from Ìbàdàn, they are from Ìbàdàn. Wọ́n ṣe.
0: Mo rò para àwọn ṣé ara àwọn World Ambassador you need rope ní Yàbí.
4: Look, I'm not a politician and I don't believe pé mo máa jẹ́ ìkan. You like politics in Nigeria. Tó o bá lágídí tó o níwà ìkà o lè ṣe politics in Nigeria. Ìkà ló pọ̀ jù lára wọn wọn kàn ń kówó jẹ wo ẹni tẹ gbé wá lánàá ẹ ṣe ètò kan nípa local government. Ṣé ẹ bá wo
0: Adébísí ìṣú fọ̀nà rí
4: wo ṣeun ṣe program kan nìkan bíi 2 weeks ago ṣeun sọ over radio ó ní kò sí local government ní Ọ̀yọ́ state tó gbà less than 2 billion from January to May níbo lowó òun wà níbo ni wọn kó sí. So ìkà ní gbogbo wọn ìkà ló pọ̀ jù nínú wọn wọn kàn ń kówó yẹn jẹ ni wọn ò fi ṣe nǹkan kan look what we ask for is this mi ò sọ pé ká wá fún mi lówó gẹ́gẹ́ bí ẹ sọ̀rọ̀ ètò tẹ́ ẹ ṣe láàárọ̀. So I believe you so much Mr. Dobwe.
0: Yes,
4: mo máa follow program ẹ ẹ kì í wà partial but you quoted Onanuga out of context. Mo list sí program yìí kan tí Onanuga sọ ni pé ó ní lóòótọ́ ìyàn wà ìlú le ó ní but there is a little exaggeration which I believe kò sí bí kí ìlú mi ò lọ ọba sí ìlú láwọn èèyàn síbẹ̀ America ìfúnlòkí gbogbo ẹ̀ tó dojúrú there is no food for a lazy man. bo ba se ile oyinbo o le je ile nigeria lo ti le awon kan wa won o se anything won de nawo just ikan titi nubu se this exchange forest yi o ma gba awon kan wa tun won jade
0: e se o
4: make billion
0: e se adupe se ja felomi laye tori akoko wa oju oni tin
4: ami ami olu agbo gbo wa se
0: ami hello
5: God bless you, sir.
0: Amen, and you too. You said you can find a car. Amen.
5: Abbas Lata Konani.
0: Oh, yeah.
5: Woki, Alejo, Atawan, Ben. In fact,
0: thank you so much for being there. Hey, hello.
6: Hello.
0: Yes, sir.
6: Ade emon lati bada.
0: Oh yeah.
6: Mo like baba te gbe wa yin.
0: Mm.
6: O fi han pe ti e ba fe se isin o gbodo mura didi.
0: Mm.
6: Lati le paro, lati le se ti idi ti nkan lati le lati le se bi alupa yida.
0: Ah ah.
6: Bi o ko toro ba wa. Ti eyan o ba le se be ku ni sese lu Nigeria yi. Temo ko ma yin ma sa gbogbo e.
0: Ti alupa yida wa ni won bayi.
6: Ah. Se bi won se ndawun ibere yen. Mo gbe ti fun won. Won ma lu payida nkan lati yi nkan po lati yi oto po lati yi gbogbo nigba ti eran odibo ni local council won te ni kini resort to lohun o mo won ni eni kini resort ba won se gbe bodo Abuja olohun o mo pe chairman ni kebi e ri po wa perfect iru won na lo le sese lu Nigeria yi ti boya ti Nigeria buru won na lo po nbe sa ti Nigeria o fi da tori pe ko so lo oto mo nu gbogbo won akeni ti o ma paro ti o kan ma ti o tenu e dun sa abi ambassador gba ambassador eyowo ti everybody o kan ma paro at least won sa ma je won ma mu dada nbe olorun so ran wa lowo
0: won ti lawon gbowo so won ni oni benefit o won ni benefit be ni pa won fe fi sin lu ni ehin aladi gbin gopa leye se ni nkan te fe so lati correct notion ma bayi in 30 seconds
7: se mo poju te ma fi ngun kan yato si ra won
0: mo ti koko fe gbe ngugu tete ti won ro kan fo fun yin ni sugbe mo pe won tin si free ni
7: awon kan ti soro si waju won so dada won yin mi awon na so ti ti won eda kan to ba wa lai ti gbe yan ba yin o ti ni problem so me expect everybody so dada npa mi
0: oda hello o ko yin ati bi te tin pe wa
8: oluwa tẹsan lo pe lati ode ja yin
0: o ya papa pa yes sir
8: olohun ba wa se ko olohun wa pelu yin
0: amen
8: Flash ni juno.
0: Ami.
8: Seri abi ta ba fe kora wa nipa Oyo State.
0: Mm.
8: Lati gba ti emi ti wa le se bi ogoji odun seyin.
0: Mm.
8: Ko chesi ku ni bi ba ti abi ta ba kora wa.
0: Ka bi se ledumare.
8: Se de se do ba de n to ba ni rigi bu state yi. Tu de ma soro lati rigi. Eni ti o le wa wole do sise.
0: Mm.
8: Yo sise.
0: Mm.
8: So baba kan to so pe kini kan worst bi kan pe ya o se se de lati oke okun ni. Kan ba wa nlu yi, pa mo e pe awon ton se pe governor yi try o try ni o se oselu ni le je London state.
0: Mm.
8: But kan ba le yo try agaga kan le yan loju anu pelu awon eyin. E bi tele government se 30,000 nso pa awon ise.
0: Mm.
8: Ohun de so 80 ni state en ten pe wole lowo 80, eyin ten pe wole lowo 70.
0: Ẹ ṣeun.
8: So Ọlọ́run pọ̀ wá pẹ̀lú wa Nàìjíríà náà olóṣèlú ibi tó bá dé náà gbogbo ẹjọ́ júrí ẹkú ètò.
0: Ẹ ṣe àdúpẹ́. Tó ẹyìn ibi láì dá ti máa ṣẹ́rí wa lórí ètò fótó ni mo rí bíbá ìmọ̀ àfọlábí ṣe ń pè mí ọjọ́ ti lọ mọ́ bínú dákun torí Ọlọ́run ọjọ́ ti lọ ọjọ́ ti lọ. Ẹyìn ọ pàtàkì lọ́wọ́ yín Aládì Gbenga Ọ̀pálẹ́yẹ former chairman Ìbàdàn South West Local Government and the renewed ambassador. Ẹ rí pé ambassador yà di ìlíyìn gan ó fẹ́ mọ kọ́yàn lẹ́nu the renewed hope ambassador. Táwọn iléeṣẹ́ máa fẹ́ gbowó wá ṣẹ́ẹ̀tì wá lè gba ambassador mi dìkọ̀ báwọn ẹ ti gbà kan tí tẹ̀ẹ́ ti ń ṣe lọ́wọ́n lé àwọn tó fẹ́ gbowó fún yóò nílé wá mọ́ báwọn.
7: Iléeṣẹ́ yàtọ̀ sí torílẹ̀-èdè.
0: Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí
7: ìdààmú
0: nígbà tó ń bọ̀ wọ̀n nìkan wá Aláàjì Aláo Adésínà ward 10 Ìbàdàn South West Local Government ẹ ṣe tẹ̀tẹ̀lé wọn ojú òní tí Abiodun Adéwọlé ló kọ mi Mr. W ojú òpótẹ́ lè pè mí sí lẹ́yìn ètò 08165603597 olórí ìjọba àbílẹ̀ láago márùn-ún rọ̀lẹ́ lọ́jọ́ Friday ìròyìn ló kù tẹ́ gbọ́ báyìí ní ìṣẹ́ mọ́gbẹ́kú ọ̀nbẹ Splash FM ni ẹ máa gbọ́ ẹ̀ńlẹ́ ńbẹ̀ ẹ kú kalẹ̀.
9: Flash FM 105.5. Quick, charge at 240.
10: Hot news. cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: mo fi dede asiko yi ki wa nibi gbogbo mo si tun ki wa kabo sori eto oke ibadan gege be se mo wi pe iko ni elero ami ojije ti wa nbi afiran ilu ibadan pupo be si ni gbogbo ohun to ni se pelu agbega ilu ibadan ati awon eyan ti won ti ko pa ribiribi si idagbasoke ilu ibadan o mo nje wa logun papa julo lori eto ta pe ni oke ibadan e ku ikale temilade aloko ohun loruko mi mo si nke wa kabo sori eto na fun tose yi lose yi ewo gege be te se mona wi pe eja nla o ni iwo wa ma ngbe jade lati nu ibu omi sugbon ti tose yi yo tun gba ara oto yo nko to come be be ni titori wi pe alejo mi loni eni ti e ni fe ke mo gboro enu won ni tori ta ba soro nipa awon ti won ja fun awon mekunu ta ba soro nipa agbekoya ni orilede nigeria loni awon ti won fi ara won jin ti won fi ara won sile laifi ti le won se laifi tara won se laifi te bi won se laifi ti ise ti won yan laayo se lati fi ra won jin wi pe looto awon ti seto lati gba ija mekunuja awon ni won wa ni le gbohun safefe loni sugbon gege bi ise wa eyin na mo wi pe akoko forin da yin laraya na nipa ta ba wa pada de lawa sese siso loju awon alejo wa lori eto eja gborin na nipa ta ba pada de keto na ko wa bere loni perewo Okay, badan leto, ambo, atili.
1: Okay, badan.

0: kan ma aragi ama tabi igba teyan ta nkan gidi lasi pe ta ma sare a le lo si efan sisi efan ta ba si efan aka a di lokun ama ta lo ko to wa di pe bolu gide kini moto ta o ma ke ke nse ni isin kini te eyun la npe ni bolugi da ma sare la ma jasi
1: kile le tan pe bolugi
0: ah an bo je pe eyan moto bolugi na ni an yo ni lese re ta fi npe bolugi laye igba na
1: e seun ko ta ba ni ke se ranti nje un kan kan wa to je bi ohun amuludun nigba teyin dagba ah gege bi odo abi ewe nigba na lo te fi se igbaladun ah nilu ibadan
0: e ri nkan te a le pe ni igbaladun tokode ni pe record record alafo yi wahala to ge nbo pe ke yin to tun je pe faji ko to di pe nkan eleji ni ma lo pode keke oni wa mi wo gbadun tun ya won tun gbe yun na de lagun keke lagun la ma ja si
1: e seun gan ah sugbon e je ki n bere nipa ibi ti e ti wa gangan e so fun mi ni ilu ibadan na bi yin si sugbon idile bo ni baba abi oko bo ni e ti se wa si arin ilu ibadan
0: ah ilesa ni o
1: ilu ilesa le ti wa ibole wa te
0: baba wa ni o ibadan ni ade si ngba na lodun en to tun je baba ti ama awon omo agbanjumo awon oko la wa agbanjumo awon baba wa si
1: ki wa loko oko obo
0: eh olorun da ni ta ba pe akanran eh olorun da orisa olorun da ni ti de ilu akanran ta ya si olorun da ta ba ja ku olorun da a wa ma lo aba temi gan akin ode la ba mi
1: akin ode
0: ni aba
1: se bele sin gbe titi do ni
0: pelu ogun olorun ibe mo ti wa ipapa
1: ibe na bi yin si ibe le si wa titi do ni o ti lo bi odun melo ba baba
0: o ti le bi e logorin ogun bi o ba fe kogorun papa yo ti e ti fe kogorun papa
1: le si tun duro kakaraka bayi
0: nbo wa je pe nkan agbera nje aje medemede yin teyin je
1: e je chemical se ni mo bayi lo ake ode bayi baba
0: ko lewo e ma betele
1: ta fun mi nle nbe
0: ni pelu ogun olorun
1: e seun gan baba eledumori o de mi yin si ilera to ji pepe eledumori o fi se tiyin
0: ami o olorun si be fun eni kokan wa na o
1: ami e seun gan amo kini oruko ile yin gangan abi be se de lati le saun e kan sa de sibi kan ni se yin gangan le te aki odedo
0: baba ni a tedu ke se pe baba ni a tedu
1: awon baba to je baba fun
0: e ayo
1: ki wa loruko soruko se loruko agbole abi be na ni na le npe
0: se oruko agbole wa won ma wa lo be tori nti oje won ma lo be ni pe ijadu awon baba wa po oje won ma lo be
1: mama nko igbo la won ti se wa be ni
0: ko bi owu ni
1: nilu ibadan bi
0: nilu ibadan ni ko bi owu te ba ngbo ko bi owu lona yan ni ayin abi
1: nje se ni awon ilewe te lo gege bi nigba te ndagba
0: awo gbodo lo ilewe omo to ye pe bien sin ani se nsin a
1: kilo de te so
0: lo bayi ni ko sese melo lo nbi ni abi
1: ko ye wa laye wa baba
0: ani awa ni an de bi en de ja ti an lo
1: awon wo
0: baba wa
1: ki na nlo yin fun
0: ise oko ise agbe
1: e wa lanfani lati lo ilewe kankan
0: won je nlo o
1: seyin nikan ni abi gbogbo awon omo ti won bi
0: se gbogbo awon baba mi ko se to lo awon omo ti ani ti nlo ni isin
1: ko se ni to lo
0: ko se ni to lo
1: won si so to fa bi ko si ilewe ngba na ni se ko si
0: ilewe to je pe ore baba mi tun wa n toro mi pe ki won je nlo suku to je pe nu awon ta jojo re ti lo suku tan ti jina abi awa dupe lodo olohun nta na si awa na olohun ti pe ase
1: oluwa seun olohun seun olohun sugbon se ko wo eyin lo ngba na ni gege bi omode
0: ba wu lo won o bi wo se o bi te o se yin enu fun won o wa ngo pe won bi a pe ko to nkan papa en so pe bo ba se nkan yo le adamo
1: eyin baba to bi yin ki lo de tan wa buru ba
0: na lo si sunday lile igba na lo sunday boya to ba wo mi degedege boya mba ti ku
1: eyun ni pa mo lile leyin na
0: oh ma ni le ko emi o le o ama iwo si ni won fe iwo si
1: gbogbo bado fe won si
0: aha aha elomi le fe o emi iwo si ni won fe o
1: e seun gan baba ta eyan ara le te ba n gbohun baba ton soro ninu le gbohun safefe loni awon na ni Alhaji Chief Abdulaziz Olalekan Akekaka loju ogun e wa je ka lo sibi ti oro kan gangan eleyi ta mo se mo toro gafara eyin ara le baba ni are apapo egbe agbekoya solidarity movement ni orilede Nigeria ko sin sa won nikan na ni won wa nbi ani Alhaji Alimi Akinpelu ta won na je imam agba national imam fun egbe agbekoya solidarity movement of Nigeria ati Chief Akinpelu Olaolu ta won na je national secretary Agbekoya Solidarity Movement of Nigeria gbogbo won ni won ko worin wa pelu baba sugbon tasiko ba to egbohun ti won na ni ori eto baba gege bi mo se nso lo egbe agbekoya se te le ba wa so bo se bere ni ilu Ibadan
0: egbe agbekoya se bere ni ilu Ibadan ni pe assessment no da egbe agbekoya le si pe agbekoya nti a o
1: nigba na
0: awon ero ona ti an lo ti an bo ni jo da bere tadebayo lohun o lu ida hun
1: adebayo wo nu
0: adebayo ogagun adebayo adeyinka o lohun o lu ida hun le wa ko awon olopa awon ami wa ba ni loko
1: loko
0: e bi an ba ti pa wa die nu wa a so re nda loko akanran lori to olodun da ni ja ngbe bere
1: sugbon se ti kora yin jo tele ko to di wi pe ogagun adebayo o ni pe kawon soja lo ba yin ja ni
0: ki ko rajo pe ni egbe agbekoya awo mura ajalo ipade nbe lori to olodun da tin wi nla lo
1: ta lo pe pade
0: eh
1: ta lo pe pade
0: baba ta fa pe pade nbe lori to olodun da ngba adebayo ni ohun o lu ida hun ngba ta ko de ori to olodun da hun ide ta lori to olodun da hun ta po lo ti baba wa ni baba ta fa wa ni lakanran awan ti a ta je omo leyin awa lori ta ngbo ya ni ngbe oko awon ologun awon ami joko ni lori awon oko oko kekeke oko kolobo kolobo teun won joko lori e ni npe alai gboran nfi ku sere o nfi ku sere o nfi ku sere alai gboran nfi ku sere baba si ti wa ni oja akanran orita olodun da saye akanran hun otomeli kan tabi ko din die ibe n baba wa baba si ni yowu won ba se o la gbodo se nkan kan eya fi to n ba de bo ti ri be na ba ko lo ke si baba bi bo ti baba n bo bayi pe kin lo de iban won ta
1: na won soja
0: iban won ta si awon eyan wa awon soja n ta si awon eyan wa omo to je aburo baba gan to wa labala re bayi iban ti center gbo o ti lule iba tin da ewu baba bayi tin te fe se nu baba ba no gba tori baba ogbe ban lo ba no gba ban enikan
1: ninu awon soja
0: ninu soja ko ninu ba awon eyan wa o ba gba ban enikan tori n to wi tele ni a gbodo se nkan kan bo hun o ba se ngbo de gbogbo mi an tin se to asi nkan kan ama gbo wa ri pe aburo re tojo ma ba be ngbo subu tori pe awon eyan subu lo wa gba iban kan lo ba yin ban kan bi nkan se de nanu awon yin ti a awon yin ti a awon yin ti a awon yin ti a ama ngba ti owo enikan du enikan lo enikan fe yin le
1: e seun go baba sugbon e kan so fun mi ohun to sele ni ojo ngangan ni kini kan ti to bere ni pele npele ti ja yi fi waye
0: ani bo se bere ni pe iwe lese won assessment baba won assessment omo bi an ba assess omo ni baba ni pon meta
1: eyun ni owo ori
0: owo ori owo ori laye igba na won le assess omo ni an ya ko meje abo so tiye ba n ba ni se ngbe leri ara won lo ama nkan ipoju kin la ma tata mi san an fawo an hugban se na la wa mi se ngba ta bebe titi adebayo sa lohun o lu ida hun awon eyan kidibo ni awon ti an je ni madaru kidibo ni labe olohun o sa lo da hun ida re to wa lohun o lo na le wa ninu osu keje ti o wa lo idare ona ko to di pe ida on si ri bi o se ri
1: sugbon gege bi akosile ta wa na ka e ri pe lasiko na ni aye baba wa wo lowo ipa wo ni baba wo lowo ko
0: awo lowo lo wa pari e awo lowo lo wa pari e njo ti o pari re ko mo pe nu ogun lo nla wa tori baba un ko lo nda kun gbogbo n to ni pata lo mojo kankan o baje o lo wa ba ni pe ibon teyin o e ma doju e ko yan meran ni e mi pa wo late nu oni ko si nkan kan ma toru nti lo ba ijoba nti ba joba soro won si ni to n ba ti ria
1: e seun go sugbon gege bi akole tari eleyi o pa ni lerin na na yo wu mi te ba le fidi e mule won ni pe lasiko ti wa la ibele wi pe nse ni awon owo ajoji bere si ni gba de bayo leti je lo to ni
0: se ri agodo lo nbi yin ta ba eju omi ke lo ai fi han
1: itan na ni itan lanso baba
0: e baba wa nso tan bo wa ni e mo pe
1: eyin agba
0: le nbere yi
1: eyin agba na le so wi pe bomode o baba tan yo ba roba aroba n baba tan e mo pe ta baba gbo tan le nu eyin to ti sele bayi awon momo ti wa na won le mo ri gbo pe ah awon baba won se awon baba ta n fowo ro seyin lawujo o o si dohun tan ko si
0: e gbo si ka so seri e ti an pe an gba ti won se un olohun ma jari bi baba wa ni ru bi a wa ni isin baba lo ma lo e ti sa jara wa ko si nkan kan
1: si nkan kan
0: gbogbo nta ba fe lo la le lo ni so ti ye tori n to ele ja lo ni pe olohun ma ja dale e n ba dale ni o le riru e lo so ti ye ne se pe ke mo fe se ni ni si o ti to ba olohun ma je oburu olohun ma je oburu wo ba buru be se se leyin gbogbo oda na ni so ti olohun ma je nkan ba je fun
1: ami ami be ni
0: e ni pe se ri ta ba tun tu lo eni ti n ba n wa di aye betu lo yo po yo laye ije ni oje ka fe o fe fi ije awo se
1: ko se bi ogberi
0: ko se tu
1: e seun gan baba wa amọ sugbon oruko yin akekaka ati pe e ma ti je nlo be won ipa wo gangan leyin ko ninu agbekoya nigba ogun akekoya
0: ogun ti o akanran nikan ni baba ta fa ba nija emi ti mo n lead ya lo jogbe won an lo se kan emi ti mo n ko yan lo gboru ri tori pe kini wo lori ogun to ba je pe na la nti saaju ogun towo ba te ta bo kan ba se se ma kogun baje
1: ben eyun ni pe baba ta fa di oye gangan ni olori ogun
0: on lori o
1: ki wa ni idani loju ton ni ninu yin ton fin je ke ma le waju ogun
0: mo ro bi won so di oro fun yin se
1: mo fe so ke so ni
0: ngba mo ni won lo ami ya mi ni melulu nbi ibi ise agriki mo wa ke se pe ya nje mi ama lori nkan le wa yi o dun ma mi nu won a ni ki ma lo ama bi sagbe ko ya ti fe bere bayi be mo ti retire ke se pe an da nduo
1: e retire lenu se
0: mo ku lenu se agriki ni
1: ni di ipinle oyo nbi
0: be ba ni akanran e bere bi e ba ri e bere pe ake kaka ama ngi da ke kaka ngba na o
1: ki le nje ngba na
0: ola le kan ni mo nje
1: e wa ko we fi se sile
0: mo ti ai won gba nkan kan lori ejo oju osu di mo se papa time gba na won se mo bere okan mo ni
1: kini nkan to kiyin laya nigba na lo
0: ki ya ko won ya ole je ile baba mi ki won wa nbe era ara mi o ko duro
1: ife te ni si
0: ile baba mi
1: na lo mu yin lati fi
0: ise sile mi je nfi le o
1: te si gba pe lo to ti setan lati ja lati gbon iyanu kuro lara wa e seun gan sugbon te ba n wo ni isin se awon ija te ja seyin o se le so wi pe looto ohun te fe ko mo waye lo n waye bayi ta ba ni ka wo
0: ko waye o ta ni o waye o waye o so ti ye ta ni o waye o waye o awa agbe na eru won fe so ada na ni won o pada
1: kini ara awon nkan te n ja fun lasiko na lo te fi so wipe awon nkan na ko waye lasiko ta wa yi
0: eyin na ma ti ri ijoba wo ma fe ko ma mekunu o kawe o ti wa lare eyin na ni isin gbogbo boya irugbe yin lo suku oni yena
1: ah
0: ko ma yan ba kawe ni isin ti o ba gba certificate iwe mewa ni isin e wo nti ona iwe mewa asin o fe ma ju standard 4 lo
1: nigba na lo
0: nigba na so ti ye olo ma cha le ni ya
1: baba e seun gan eyara le lori eto oke badan loni alejo mi awon na ni Alhaji Chief Abdulaziz Olalekan Akekaka ti won je national president fun egbe agbekoya Solidarity Movement of Nigeria sugbon baba se egbe agbekoya loni yi nje bi e se bere nigba na lohun be na lo si se wa
0: o wa be fun awon ti o je pe odo won lagbe koya ti se awon ti won wa laarin won ti da agbe koya ti an si melo
1: ohun te so fun mi bayi ni pe egbe agbe koya ti pin si bi melo
0: awon kan ti fe ma pin o ama egbe agbe koya ti a te me akekaka to je ti tafade oyi ko pe melo kankan o ama won ti an pe an gba egbe ni lodo wa omi ti sa lo tori gbo je pe ntin si ote alorun olo dajo ti eleni mo si ni o ma je agbe koya mo lori pe egbe agbe koya ke ma gba yi gba yi gege bi egbe akogbe koya to ba se pe lati jo tan baba wa nse gbe awo so ti ye ogoro ni ko ejo inu awo pe meji baba tun wa wi lori ore egbe ode apo won de se so ti ye idi e ni pe awo ogodo se meji ama won ti ya si meji tora n lo ba ni sagbe lori ile an ba ni lo se kan ko si nu egbe agbe koya agbe koya ogodo se iru e tori ke so odua
1: e seun ko baba gege bi mo se ni pe e so fun mi idi to fa ti won fi n pe yin ni akekaka loju ogun nje le ba mi so ke tu pale ni kokan
0: nta n beere yi se ri olohun dakun ma je nkan wo baje lori egbe agbe koya mo ti le wa lori e ni tori n to je n ti le wa lori e ni won oran mi won o si be mi ama gba won o je ni lo si ogun ojuku togun ti won ma mu awon baba wa leru ni bo ba je pe won ojo pa wa ni ki won pa wa tan ni me fi ise ti mo se le ke se pin agba se lo mi mo fi le ni e bo bi agbe koya ngba mo wa bo bi agbe koya ohun a se pade to melo lori pe e se bayi an ti an se yi oda lori e ni an ti yan soju telo mi pe mo fe yu awon kankan nti oje kemi na wa duwo manu bele yo ba wi yo pe nti yo han ba se ti oda ti mo ni be se se yi ko da o pe mo fe yu awon ni nto sa je ya si waju nu ama won le mi de bi mo de yi ni o
1: bi bawo
0: se won fe pa mi ni
1: awon wo
0: awon ti mo npe ti won se oda abi
1: sugbon e ti so fun mi be se gba oruko akekaka on
0: mo na mo so fun ise ori pa e mo oro yo so pe ka jo se oro je je ni so nda kekaka so ti ye yin lori e mo oro yo so pe so ti ye nti e so nda benu oro ti won ba so en to ba wa ngba o ma gbo en ba wa lawo o ma gbo ni so nda di kekaka ke so ko odile mi kankan abi
1: eyin ni pa eyin o foro sabi aran so
0: olodum ma je ri bi
1: san laarin
0: ade ni mo ni pe koro
1: e seun gan baba ah sugbon ta ba ni ki awo bayi eyin te je agbe papa julo nilu ibadan nje awon to je agbe yoku nje won ma ba yin se ipade papo lati fi ri wi pe iya o je agbe mo
0: awon kan se tian awon abala kan wa sodo mi ati ko ni atokan ni ateyin odi awon kan wa sodo mi ama awon kan ti ya bo mi pe ngba ta won ori ounje je nbe ti won gbagbere
1: no no wo
0: ngba awon aba ni nti oba da ti an ba loju ona ni bo le mi o se agba poju ona ni so ti ye yin tori ni nsin ile aye ta wa yi mo ro bi nkan bi odun meje si mejo ni mo lo maka so ti ye to ba se pe ngba mo ko fe lo maka tele laye adebayo adebayo fun baba tafani pe kenikan wa lo maka so ti ye laye re eni to je boda fun mi to je egban mi o nti lo maka ko to di pe o fun ba Adebayo fun ma ba ta fa ni maka kan pe kenikan lo ngba awon egbe oso emi ni fa kale pe emi ni kin lo iya mi ni won gbodo lo bi won ba lo kin pa ohun ngba to n ba lo
1: mo le kan ni ya bi ni
0: ah ngba yo kan to bi so jo kun ni na to ti lo to emi na to fe lo nti asi wi fun ani awon afa ati ani pe a gbodo koro so n bi eni lenu
1: beni
0: nti o ji n lo manu
1: le ba gboro si mama le ni
0: ba tunasi
1: sugbon baba tafadi oye o de be ni pe awon meta gangan ni won se idasile agbekoya yi abi se baba nikan ni se ni ajosepo o kini akoto di wupe won faye sile
0: pe awa
1: se ni ajosepo pelu won yato si baba tafadi oye
0: awon ewu
1: mo ro pa awon meta ni ki se baba nikan lo bere agbekoya abi beko
0: be ni
1: aha
0: se ri oro te nso yi oro po lori e tori n tojo ro po lori e ni pe igba ti ijoba agba na to ke si won pe te ba le je asi ba nkan bayi la fun yin baba ta fo gba fun won la won meji yoku fi ya lo so ti ye yin
1: ko
0: gba fun won la meji yoku e ya lo
1: e seun gan be se laye wa bayin si se ri pe o ti ja ki ko ye awa na tori mo pe opo lawon eyan ti won mo gbo wa nle ti won ta won na mo ni ru bere nlokan wi pe awon na mo itan bayi bayi bayi bayi
0: ba
1: sugbon ba se ndaruko baba tafadi oye nikan yo dabe ni wi pe ah se bi bayi ni egbe agbe koya bayi lo se je e seun gan sugbon ta ba ni ka wo ojo waju agbe koya ni ilu Ibadan ati lorilede Nigeria ki lohun te ri so nipa re so n fi yin lokan bale
0: sojo waju agbe koya
1: be ni
0: okan mi bale tori n tokan mi bale ni pe beyan ba je omo aya kan na beyan ba je meta iwa won o le papo
1: be ni
0: egbe agbe koya ti tafa yi lagbara olohun yo ma wa rai rai taye tan pelu ogbo olohun
1: e seun ko sugbon se lawon te n fi se le lowo to je wi pe to ba di ojo waju e le fowo soya gege bi baba tafadi oye bawon na se fowo soya nipa yin se awon e le awon to je pe yin na le fowo soya nipa won
0: se ri oro te so hun olodum ma je nkan wo baje
1: ami
0: ninu awon ti e ti e le foju wo pe kin leleyi o se to ba duwo bi an ba se ba omi won da si la lo ma te le pe ni o se so ti olohun ti se yun fa awon eyan
1: ki gbogbo ile yoruba fokan ba le nu o
0: telu gbo olohun olohun ma ja ri bi
1: e seun go e ku
0: awon te wi gan mu mi lo fun gbogbo n ta ri awon ni mu mi lo fun ti gbogbo n ta ri ti an ba pe e se gba awon o se gba awon osawo won o pe osaye ti an ba pe o se gba awon osawo n ti an gbe wa iga nkan kan n pe rara o bolo so ba ku ai gbagbo ebo so ti ye to ba se pe mo gbo ti en ni eyin na ba ti ri bi Ibadan oba dedu o
1: e se nko sugbon se wa fun ilu Ibadan nikan ni abi fun gbogbo le Yoruba
0: Nigeria ni
1: orilede
0: Nigeria ni so ti ye
1: eyin ni pe gbagbo ko ya ni awon eka kaakiri
0: ale kaakiri won
1: kaakiri gbogbo ipinle orilede Nigeria
0: bi ngba mo ba de le nisin won pe ka ko wewe mi oba yin soro lori e so ti ko ma je penu emi nikan
1: won le ba wa soro won le ba wa soro nisin na won le ba wa soro akowe egbe oloye akipelu olaolu eseun gan ti won je national secretary agbe koya solidarity movement of nigeria inu mi dun wi pe eyin na e ko worin wa pelu baba e ba nke awon ara le kan gbo yin
2: ara le e ku kale o e ku eti gbo eti yin oni di o
1: e seun gan gege bi bere ti mo bere lowo baba lati fi mo ojo waju agbe koya awon bo le so ti egbe ito ni eka si lorilede Nigeria
2: awon bi ti egbe agbe koya solidarity movement of Nigeria to le ka si ni orilede Nigeria awon ni ile Yoruba
1: awon ipinle ile Yoruba
2: nikan ile Yoruba
1: nikan nikan ki lo de yo gbogbo ipinle ni omo Yoruba wa
2: e se gbogbo ipinle ni omo Yoruba wa sugbon be ni pe nti won se ni ohun mo lo gbe lohun ni ke se ilu baba won sugbon awa ta je kaaro so oji kaaro oji bi iya kankan gbodo tale wa ka ma yun danu tori pe ta ba ni gbogbo orile de Nigeria ni sin ibe la usa wa ibe ni Igbo wa ibe ni Fulani wa se mo pe a si jo si ni igun kankan na but awa ka ro jibi ni egbe agbe ko ya solidarity movement of Nigeria lo wa fun
1: e seun ko National Secretary Agbekoya Solidarity Movement of Nigeria. Ṣugbọn mo ro pe ni eka ni ilu Abuja ni.
2: A ni eka ni ilu Abuja.
1: Ṣe awọn Yoruba nikan na si ni won lanfani
2: lati awọn Yoruba nikan. Won ni anfani lati wa ninu egbe un. Nitori wipe a ni awọn adehun ta jo gbe laarin ara wa. Asalamu ta owo ta jo nti ibonu omi ta jo mu to je pe Yoruba nikan lo sise fun. Ti o sise fun aya yoku ndori pe ewe ategbo tile tiwa awa Yoruba lo sise fun nta wa npe nko lawon ede ta wa fi npe ti fi nje fun wa nko lawon epe
1: o ti ye mi o ti ye mi dada e seun gan akowe egbe baba e je ki atesiwaju pelu awon ibere ti mo si ni ko to di wipe a mo kase eto nle eyin ara le le kan si e je ki tun bu yin gbo wipe alejo mi lori eto ke badan loni awon na ni Alhaji Chief Abdulaziz Olalekan Akekaka loju ogun ti won je national president Agbekoya Solidarity Movement of Nigeria awon ni mo gba lalejo loni lori eto ke Ibadan baba e ku joko ara o le bi
0: o le wo
1: e seun go
3: iforowanilenuwo yi yo ma tesiwaju lose to nbo

0: ojo se mo soloko e pele ma
1: yes yes
0: e puse sheni e gbe lo si wi ogede dada e kale ma o
1: yes kale
0: she alafia ni ma o
1: adupe ami yes adupe sa
0: ku oro ma o
1: yes sa
0: lagbara lo olohun olohun oda si olohun wo won o
1: amen
0: ni sele tin sele si won olohun mu ku a pade alaanu lagbara lo olohun mo ti so wipe mi o ni da oruko yin sugbon awon ti o ba se nlanu won se nlanu
1: wo
0: kin ni bawo lo se je awon mo Nigeria fe gbo
1: e se sa e ni sisi
0: amen
1: lo mo wa pelu yin
0: amen
1: bo se sele ni pe o ti rin daada tele sadede la kan ri tin san ese rin o se wa n sese rin akelo de to mo sese rin mi ti e ma na ngbo ya la mo yen e kilo e kiesi ngbo wa di pe o sa fo ke bi meji to n lo pon mi na wa se wa mu na wa se wa moju to mo wa n ka ki hospital one in hospital gba mo hospital won ni ma ya photo apoyopo ye hospital a ri photo nya
0: apoyi hospital
1: apoyi hospital a ri photo ya
0: mo ti de ni wa ri photo ya
1: mo le so pe ibi pe ko si nambi pe ibe ni fun wa o pe mo fun wa bi pe bi ti na wa ti ma ni ase bi na ti de bi won ni rara won lo kan ni fun ti ma tun lo be ngba to sasu mi to ti mo ti ji lo bi ago mefa njo na ago mefa ro le mo to po ti mo ni ngba number to de pe ni ma to po sugbon sibe sibe na a ri photo nya disin ba sa ti n gbe kaaki kaaki kaaki ati rin jina to ra ti nawo nawo ko lohun o sanu kope na ni ti abro na tun de atori tablo na to ohun ti e le rin ni
0: ibi ohun le lati le abi orin lati le
1: orin dada lati le titin lo school sugbon gbo ya ibi joint ese bayi ibi abe be ni o
0: abe atele se abi
1: abe ibi
0: ibi mozum bi o ki bi orunkun leyin
1: ejo eyin orunkun
0: okay eyin orunkun okay
1: mejeje eyin orunkun mejeje
0: okay
1: oni o le rin ma bayi to pe idi ni fi nsun ati ti kaaki kaaki kaaki won fe ki awon ma Nigeria ki won saanu mi ki won gba mi tori pe ibe na oko mi na tun sese ni oni ambaka won fe ki won saanu mi mo ti ele kawe won de lo school mo fe ki won kawe mo okewu mo ri kankan se gbon mo wa bo ma Nigeria pe won saanu mi ki won ran mi lowo bi won o se dide
0: I don't ti egbon yen egbon nigbati to bere sini se ti e wa lo so suta ni kai lo ya photo e wa ri photo yen ya
1: a ri ya poyi mo poyi be in ri ya to e pe wa la ngan po
0: e pe abi o so wo ngba yen
1: owo wa tori a muwo lowo ipe ka fi ya photo lodun na a ri photo ya mo goda yin ma pon gun oke ni ti awon yan ma ki toro ti dagba ma ise tun gbe pon ni ti gbogbo eyan ma ro mi ngba to wa su mi sa ta poyi ta ri ya na fi wa gbo pe ka ma fese leto na sa si gbogbe si gbogbe si be si be na a ri photo nja disin
0: awon bi te ti lo kina lo se kina se fun yin be
1: ti bi to de ibi ta lo ani eyan ni pe won pe awon eyan sa ni sa pe won ri
0: ogbo e irawo re
1: yo pe ni offer pe ni won pe baba debi won ni so wa ki won mu omo logo le kin lo de nkan kan gba wo n ta san ri nu opolopo elomi o konju si baba won pe mo bo do se wa je nkan kan pe eyin ni e fa nkan kan won sa ma so be fun mo gbogbo bi ta ba lo
0: aburo n gbe oni taburo sele odun oni taburo sele
1: taburo ni sin o sele yo
0: egberun si akara
1: taburo ni sin o sele yo ti to bi odun meta bayi ni sin
0: bi odun meta
1: to sele yo ti to be bayi
0: isan eyin ese yen o wa ti gan abi o sin
1: isan eyin ese ibi orunkun eyin ese mo fa mejeje fa bayi ati bi owo bayi na se bayi ti bi to ba ti fe gbe nkan fun re bi o se gbe ni owo ina bi ati bi oni ti aburo ti tegbon orun owo re gan o ti se bayi bo ba fe jam bi o se mo wo se
0: mo ri photo te fi han mi mo ri photo te fi han mi
1: bi o se mo wo se nu
0: ti se pe ìjàwá yìí ládùúgbò pẹ̀lẹ́ ẹ̀yìn àtàwọn kan pé a fojú rẹ rí o àbí kankan.
1: Tó ọlọ́run náà rí mi mi ì báyàn já torí pé èmi kọjá yìí mi sí ìkọ́ rẹ̀ mi ì báyàn já mi ì báyàn já ọlọ́run ni nǹkọ́ sàánú mi tó gbà wà lọ́wọ́ ẹni tí tó tá a lè dààmú ọlọ́run gbà wà lọ́wọ́ wọn.
0: Ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ẹ̀ ń lọ mo sọ pé ọwọ́ ayé ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni pé èèyàn ló wà mẹ́.
0: Ok, ọ̀dà, mo ń bọ̀. Adéyinka. Àwọn méjèèjì ẹ̀yin iṣẹ́ yìí náà lẹ bí àwọn méjèèjì.
1: Èmi ni mo bí wọn. Ìkan ọkùnrin obìnrin kan wà láàrin wọn. Ọkùnrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ mú àbíkáyìn ni ó jẹ́ fún mi. Èti mo bí gbẹ̀yìn. Àwọn méjèèjì náà ni ọkùnrin nínú ọmọ mi.
0: Àwọn méjèèjì tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí.
1: Àwọn méjèèjì náà ni nǹkan lọkùnrin obìnrin làwọn yòókù. Àwọn méjì ń péré lọkùnrin.
0: Àwọn méjì ẹ péré lọkùnrin. Tọkùnrin yẹn àkọ́kọ́ yẹn ó ti tó gbà ótó yẹn ti bẹ̀rẹ̀.
1: Tó ti bẹ̀rẹ̀ yóò ti máa lọ bẹ́yà bí ọdún márùn-ún sí mẹ́fà. Àti nípa àti náwó tá àti kiríká kiríká kiríká. Àti gba owó nǹkan lọ́wọ́ wa àti náwó gan.
0: Kí ló ń gbò ni bàbá wọn kú?
1: Oṣù kẹrin ni wọ́n kú. Ọ̀ndì 22 oṣù kejì yìí òun ló pe oṣù méjì.
0: Ọ̀ndì 23 ọ̀ndì
1: 22
0: oṣù kejì.
1: Ọ̀ndì 22 oṣù kẹrin ni wọ́n kú. Ọ̀ndì 22 oṣù yìí ló pe oṣù méjì.
0: Ló pe oṣù méjì. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ kú gan ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, ẹ̀ṣẹ̀ jáde náà 41 days.
0: Ẹ̀ṣẹ̀ jáde 41 days.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.

ade yinka ogun belaye me wa nsele laye ogun atogbon si nsele loke ipe awon kan ti to si nsele yi okoja agbara wa igba mori omo mama yi ninu photo anu abi ama se mi ati kini ati keji ki an si ni omo ko si je pe okan abi okunrin ninu won ni sele isele si o lagbara pupo pupo o ide mu fi so fun pe ja lo ta ke gbajare a ri awon eyan ti won o pe mi tabi ti won o pe sori radio ti won o si ba ni soro toro won si niyanju sugbon ta ba ni ka kowo isabele emi o mo bi kankan o sugbon mo ma awon eyan lori ategun mi ma awon eyan ni inu office ti mo le pe yi o sugbon ta ba pe awon eyan lori radio won gbo alakure won gbo ambada won gbo alabekuta won gbo anijebugbo won gbo alendo won gbo anibi gbogbo awon bi gbogbo ton ti n gbo wa yi na ni awon le awon eyan temi lawon temi ti mo le kepe yi awon ti mo le kepe ni n si le wa kepe won lai mo je pe sinbe ka efenu ara yin so won le mo pe looto ati lododo eyin te wa n gbo mi lale teni ejo teni agbara tolohun ba mi jogun e fun e pe mi leyin eto number mi sire 08064474794 ku seju mewa tun lo lori eto yi oku iseju mewa sugbon laarin iseju mewa yen bo la se iseju mewa yi o ore je abara wa soro kabara wa soro oro isiti oro iriri aye oro ti o se gbogbo wa lanfani nti o si se gbogbo wa lanfani ni pe oko ati yawo esera yin lokan o oko ati yawo esera yin ni okan soso e mo yapa e fun sokan yawo teriba fun oko re ko le ri oju rere oko re oko na fife han si yawo to na le roju rere yawo re atokunrin atobirin gbogbo alajo ni ipa ati ipin lati ko

0: o ba si a je pe mo je kan ninu awon alai more eyin ayan be eyin omo olon kakaki agbaye oni ni 2706 2026 o so eleke famo lo ba se kowe e aja ma ku ameme emeku odoyo e kigbe baba mo dupe temi o ni bulletin gbo mi kan nawo si waju bayi owo to na yi mo pa lase ko di owo ase to fi dari idile owo yen lo fi dari family in the name of Jesus Christ. Mommy ati daddy ninu iwe Matthew chapter 7 verse 7 enu e lasiwa ah eni kan ni be nti yin Matthew chapter 7 verse 7 oni e bere ati kosi the promises and the pattern e bere o le origba e wa kiri iyan ni je ka wa iyan ni o ja wa si wema ati gbogbo sunday church ni ola eni kan ni ke fun kini fun holy communion service oluwa ni ke fun yin e mu kan church e tun mu kan lo le e gbara oluwa e je kan church e tun mu kan lo le ohun olon niyan sa ago meje si ni ngba ti o ba fi di ago bi mokanla ati wale ola ni sunday to pari e bibeli lo pe nkan o san ju bere lo ibe nko mo soro lo laaro eyin ayan fe amura le fun convention women convention 2026 a kan pe women convention ni o atokun atobi na ni mo wa nbe o won fi sori e ni pa awon obini o sabda teru e gbogbo jije mi mu be awon obini ogbo n to fi je convention women yen to ba kan tawon okun jije mi mu be ati tokun ati tobi na lajo mo wa nbe e je nse bayi kin la mbabo Matthew 7:7 oni ni Saturday je nkan ko pase gbogbo eni to ti ya ole ibi to abithasha bi oluwa se nbe ti emi enbe laye so le foke ni igba mefa jo pe meje oni 27 bayi loluwa wu le won ba le won ba le won ba le won ba ya won le le won ba ya won le le won ba ya won le le won ba ko ya won le pada e kigbe ma le won ba ma si tun ya won oni ni bi ba wa ba won ni lile o le won ba o le o si tun ya o ya won le o gba pada gbogbo ti won gba mo lowo ohun olon ni jade Matthew chapter 7 oni e bere a se to wa lenu e oni e wa kiri o wa fi kun oni e kan ilekun mo wa ti so gbogbo yen lana mo wa bere si so ona marun ti eniyan mo gba ti fi mo bere mo ni number 1 ask in the name of Jesus bere pelu oruko Jesu ati se yen lana ta n pe oruko Jesu bi nkan mi sa number 2 ni mo fe mu bere has by faith no doubt at all bere nipa igbagbo olu omo na meku ona yada ko si ona meji to fi le ri kan gba lowo olodun ju igbagbo lo eni kan ni ki lo de te fi so yen has in faith ninu we James chapter 1 verse 6 iwe Jacob 1:6 mo be pase oloje so labe igbagbo eyin won le gbagbo pe ko to dale wa ri owo loje n fa won kan le o gbagbo pe ko to dale n to le se wa bere si se n to ro ko le ni wa bere si ni ninu iwe Jacob James iwe James chapter 1 e won ti bibeli so ni verse 6 and 7 asiri kan re o mo n soro pe be eyan se ma bere mo ni number 1 bere pelu oruko Jesu bere pelu igbagbo ask in faith e wa won ti bibeli so to ja mi laya oni sugbon ki o bere ni igbagbo lai si emeji rara nitori eni to si emeji dabi igbi omi okun iwo to ba ti ri omi okun ri laye to ba dele to ba dole o ri bi o se mo bi ti o mo bi sotun oni to nti owo afefe bi si wa bi seyin ti o si ru soke wa wo verse 7 nitori ki iru eniyan be to n si emeji yi ko ma se ro pe oun yoo ri ohunkohun gba lowo oluwa o emi ko mo ko o ma ro po gba nkan kan lowo olohun o to ba se pe oniye meji ni o to ba se pe oniye meji ni o anybody ti ba ti n doubt e se gbogbo ti won mo so yi sibe lori se testimony yi si esare nji si ese senge olombo kan mo fe ti gbo ni awon eyan si mo lo mo lara injo ta ni wo ti e mo gbagbo laye ti e bo se ri ta lo mo gbagbo daddy ta le mo gbagbo iran omo yoruba ni pe gbogbo eyan to ba tin so yoruba bi mo se so esu ni won gbogbo adua ta ba tin gba fake ni and that's why look at your life o to asewu o to agbara wu nitori pe ko si igbagbo ninu re egbon ti Hebrews chapter 11 verse 6 so only but without faith it is impossible to please God lai si igbagbo ko se se lati wu Olorun iyen ni pe eni ti o ba ni igbagbo Olorun gan o like e igbagbo mi wu o iwo odagutan olugbala lati sin Olorun ogba igbagbo eyin wo le le ranti awon baba ti en gbo mi lawo ilo le ranti ti en je iranse Olorun nigbati reya bonki fi wa si Nigeria reya bonki wa si Nigeria o wa so itan kan fun wa nipa awon ti mo travel lo si ti won mo gba ojugbo ti won mo gba jungle ti won mo fese rin lati iru Nigeria ba won ka mo fese rin lo si ilu Oyinbo won fese rin lo si UK won fese rin lo US won gba nu desert won gba nu agiju so awon group kan wa ku ara won jo won la won fese rin lo sinu won fese won gbera ku ninu won won mo rin lo si ilu US won mo rin lo si bi ti greener pasture wa o wa so itan kan fun wa oni bokunrin kan se gbera tin lo loju ona ori egigun awon eyan anti won ba ti fe lo won oro mi dani omi lo le je problem won tori gba won ba de desert nibi to je pe kiki yan rin ni won mo rin lo ah o ti sun mama bo itan ijo tori Olorun o wa so nipa okunrin kan bi se nlo omi to gbe lowo bo ti e je pe igo bi marun ni to ba ti mu omi yen tan yo so nu oni gba to won ba fi mu marun mo yo mu ni owo debi to nlo igba ti o fi de ilaji ona omi marun ti tan lowo e o si to rin lo be o wa bo sinu ohun ogbe ti n gbe ofun e ti fe ku oni bo se nlo legbe otun ti nlo legbe o si ni regun awon eyan ti an ti ku awon to gbe ti gbe elomi o ku se gbe ki omi re bi se rin lo but oni gba to n de bi kan laarin desert o ri akole kan welcome e kaabo gbogbo eyin te rin irin ajo omi die to ku lowo re wo kan ga ti nbe niwaju re yi da omi yen sinu e omi to nilo yo jade wa bokun ye se kan bi kan ga yen bayi o wa wo omi tin tin ni ibi to n si to n lo jina ki n da omi die sinu omi kan ga yi omi o jade wa o wo gbogbo ayika o ri bo se gbe furufuru oni ah ta le be baye eje bi nba ti e ku o ye ki n sun waju die si emi kan so fun o se try e mo gbagbe o oniye meji o le gba nkan kan lowo Olorun lai lai igba to wo gbogbo ayika yen o kan so mo courage ni oni bi nba ku ki n ku je n gbo in ti won ko ina je n ti e try re na o lo bi je wipe gbogbo awon ti mo sorire dan wo lo bi yo kere won to ba ri enikan to tayo laye to ba ri enikan to je wipe adua re pada gba o risk nkan kan ni oni iranse Olorun kan ti n pe ni bense idawo sabi so oni te ba ti re ti o le risk nkan oni e sa fun tori pa yi o ton ge ewu ni e wa gbo nkan okun yen wa wo o duro ni iseju kan oni bi nba ku ki nku e kan lo mo ku nku die ninu omi e to ku o kan da sinu kan ga yen ni igba to da si ogbo to dun to bi igba ti nkan lo sale o ba gbo le kan na ti gbogbo e da le wu esi ko gbo ki nkan ko dun mo Olorun daran o to iseju meji ko ri ki nkan ko sele iseju meta nkan ko sele bo se fe mo lo pe ah igba to won ba irin de waju die won ku ogbo ti kini kan dun eyin te ba mo sit up o wa gbo ti ti sebo ti du gugugugugu ti nbo oni mo gbo ohun omi ti nbo lekan na nigba ti o fi pe iseju marun omi tu jade okun yen mu gbogbo awon kondodo ti e ti o sonu oro mi si o tun lo mu teni eleni o to ro mi si o mu mi o we nbe imi dele bo se ro di last kini bayi to we tan omi si to da o ba rin lo re a bonki wa so nkan kan fun wa to lo so tan yen o ni in ti won pe ni igbagbo risk ni eyan mo dan wo ni mama so igbagbo ko le dide ninu aikete aisan re yen o risk e ni o o le koko dun o baba buju re se le yi toju re ti to ti so pe o le ri na mo yi o le try eni akoko ti oju e koko la ninu ise iranse mi ninu church te ngo yi ninu ohun to ngo yi tori mo ti re ni toju e la ti ese kan ti ese meji ni waju eni ti ma jiyin fun ni ojo idajo ago marun lo gbe wa to lohun bo ni church igba won gbe de nigba yen ni mo wa ni yemetu ni waju police station nigba to di ago marun ma to cycle to jale oni kojo ko fa lo si church olorun ojiji yen ni lai lai o wa lo si police station police station lo wa lo duro si nigba to di ago mefa awon yen won ni ko ma lo won to ti sita o ni ri na o wa du legbe police station ibe ni omo kinke iyanu akoko to sele ibe ni omo kinke ni obirin ti omo ri ti ni baba nbo le nlo o lo mo yen lo mu fo titi to mu wa joko ninu church o joko be ago meji la la fe bere program ago marun ni baba ku nle o sa wo ninu church titi ago mefa si meje o si joko titi nkan kan sele ni waju eni ti ma jiyin fun ni ojo idajo igba to di ago mewa angeli be ijowo lai ti bere isin ni bi to joko si yen loju e ti si kini kan si bole loju e ko si eni kankan to gbo wole oni mo je so pe mi o ni lo woli bi yanu ba fe sele loju ese kini yen bole o ke kigbe ni pelu gbogbo awon to ti denu service tele mo mo ri na awon eyan ni baba ese kini baba mori na oni mori na mori na o loje won so di baba mori na titi do ni oloni eyin omo olohun lai se pe ni kankan gbo wole oju pepe ti nbe loju e si bole nti won pe ni gbagbo niyan ki lo fe fi gbagbo re bere enikan ni gbagbo mi o to nkan na ni igbagbo re o nilo ko tobi je so bi gbagbo ta nilo se gbodo ri ninu we mark chapter 11 verse 24 mo fe so bi hu gbagbo re gbodo se ri je nkuku sare bere lati 22 ko le ni gbagbo oni jesu si da o si wi fun won pe eni igbagbo si olorun gbogbo eyin te ngbo mi ni igbagbo po mo ri o le aye o le pa ni igbagbo si olorun o bi mo ni igbagbo si olorun o pada rise eyin wo le ni igbagbo si olorun pe ko to di ale wa pada ri owo igbagbo la fi so gbogbo o ni lo to ni mo wi fun yi enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o si bo sinu okun ti o ba se iye meji ni okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be ijeje mo wahala ti mo ni pelu eyin omo olohun bi mo se fowo gbale e mo gbadua sugbon igbagbo elomi o ni gbagbo kan bi se gbagbo oluwa wo mi san ko gbagbo kankan ikan fenu re ni elomi o gbagbo ko le dolowo ikan fenu gba na ni o ni eni igbagbo si olorun o wa so ni verse 24 nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigbati e ba ngbadua in to ba toro o toro nkan laaro yi o ni e gbagbo pe e ti ri won gbana yo si ri be fun yin e gbagbo pe e ti ri won gbana yo ri be fun yin an teyan ba gbagbo yo mo se bi eni to gbagbo ninu we Hebrew 11 verse 1 o ni igbagbo ni idaniloju ohun ti a reti jijeri ohun ti a ko ri enikan ni ko ye mi in ti won pe ni igbagbo ni si so testimony in ti o ti sele bi eni ko ti sele je a se nkan kan laaro yi o se kigbe mo gbagbo pe ara mi ti ya mo gbagbo pe mo ti ri owo loni mo gbagbo pe alaje mi a wa se nkuku yo lenu in ti won pe ni igbagbo oro ni in to so positively si are in to so jade pelu igbagbo sister oni oloni na lo pade oko to fe fe oni lo pade iwosan oni lo ri owo do ba ti ni gbagbo e ki gbe mo ni gbagbo oluwa le igbagbo mi lowo e won ti ya iso dale omi jesu ngbon mi
1: e wa so gbogbo eyin ara ijebu ilese ijebu imusi ijebu ife owe kija isire igan ipadi imuwewaya itele atoyo ogbere waterside ijokonfola mission international olorun ojiji o ti kale si ilu ijebufe ni gbogbo ibikibi ti e ba ti n bo e gbe okada tabi maruwa e so fun won pe e n lo si alpha line nursery and primary school alpha line nursery and primary school ni egbe ibe ni ijo olorun ojiji kale si after ile pofo wo bi along Itele Road adara fun wa o ami o
2: hallelujah gbogbo eyin ara agbara checking points ati agbegbe re olorun ojiji ti wa ni magbon e wo moto to nlo si magbon lati agbara e so fun o pe fe bole ni olorun leke bus stop after magbon bus stop e wa soda soda side e mari comfort event hall ibe ni church olorun ojiji wa gbogbo eyin te n bo lati oko afo ja michael ati agbegbe re e wo moto to nlo si magbon eh ni de ma bo bus stop e so fun onimoto pe fe bole ni olorun leke bus stop e ma ri comfort event center ibe ni church olorun ojiji wa egbe express badagi express way lo wa egbe titi gogo lo wa e ri lati yarara egbe titi le ma ti ri god bless you
3: praise the lord oruko mi ni sera okunade mo wa lati osun mo fe
0: nibo le ti wa
3: osun
0: osun lo
3: mo fe dupe lowo olorun oba to wo mi so mo ni miss carriage ni 2009 lati gba ti mo ti
0: ni 2009
3: lati gba ti mo ti ni miss carriage ni after 3 to 4 months later mo abẹ si wa bi eje lara ni oro mi wa dabi oro obirin oni stretch ani bibele
0: 2009 to this time is how many years almost 12 years
3: so ini o ma n ta to bo wa to time ti ma fi ri period mi a dabi gba ton ba si ero a ma jagun to je pe mi ni le joko mi ni le su mi su tori bed
0: so nitori eje ina
3: o ma n ta gan gidi
0: mo ti ri lara yin e wo n ti n so won
3: so mo de jani to sora mo de jani to
0: e sora tele
3: ben so
0: agbowo e lori aisan ti o je omo aru aisan ti o ma je o yoro ninu eyin mejeji te jojoko yen ko ni si o
3: so o de stage to je pe mo wa lo pad mo lo pad
0: en lo pad ke se
3: ko ba man lo pad so wa de stage to je pe gugu kan ti mo ni oja ti mo ta gugu e lo mo wa re ti ba mu awon aso mi awon iro ti mo ni to ba do stage ni ma ya won ma ma lo so tun ba ko sa lo ma sa ma wo ara mi ba ya aso yen yo abi ko yo
0: ke le mo toju onisun eje ni odun melo le pe
3: 12 years
0: obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ ayé ti wa re
3: gbogbo aṣọ tí mo ní pátá àti kẹ́ẹ̀tì o àti ro gbogbo ẹ̀ ni mo ya tí mo fi ṣe period torí
0: ẹ máa ya
3: mo máa ya ni tí máa ti ya máa fòdù ẹ̀ so tó bá yẹ pé ọjọ́ sunday tí mo fẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì mo máa dì wọ́n ni mo máa tu àwọn aṣọ yẹn bó a ṣe á ga tó torí tí máa jókòó ìdí next kò ní tó tátí mi sí gbogbo ìdí ni a ti rẹ so omi kí n máa ń wà comfortable.
0: má bínú ọmọ fẹ́ bèrè gan ọkọ yín kọ.
3: wọ́n wà wọ́n mọ̀.
0: tẹ̀ bá fẹ́ lájọṣepọ̀.
3: ẹ kò dáwà dúró bó torí àwọn ti mọ̀ wọ́n ti mọ̀ bọ̀ wọ́n fi bú mi rí wọ́n fi bú mi rí rárá torí wọ́n mọ̀ pé kò ṣẹlẹ̀ sí mi rí. so tí má ti ó wá tó stage tó jẹ́ pé mi ìwà láṣọ àti ìwọ̀ mọ́ mi láṣọ kankan mọ́
0: ẹṣà ìyàwó yín ò sí menstruation o kí ní nìyí lọ yàlù wọn lọkọ mi ti mọ òun ni mo fi ń sọ bẹyìn sísà kékèké yìí má gbẹgun eléegun o ọkọ rẹ nìkan ló lè mọrú situation yìí kì í ṣe bí wọn ṣe bẹrẹ ayé wọn ni àwọn náà kàn pàdé ẹ lọnà ni ní tí wọn ń pè ní ìgbéyàwó ọjà òkùnkùn ni ìjì mẹtàlá ló sì ń bẹnu ẹ ìjì mélòó mo pè ọjọ́ ń bọ̀ tá a wá aṣọ lọ bẹ̀.
3: so to call the show the shorter mo mọ nǹkan tí mo pass through so ó wá di mo máa ń gbọ́ program yín tẹ́lẹ̀ so ó wá tó stage for àwa gbọ́mọ́ last year ọkọ mi wá wá torí wọ́n wà ní site wọ́n wá gbé rédíò kan wá wọ́n ní kí tiẹ̀ máa fi gbọ́ program láràárọ̀ mi wá mọ station tí mo lè tún yín sí ó kàn dojọ́ kan mo wá tún sí station yẹn láàárọ̀ mo wá gbọ́ mo ló tiẹ̀ dá mo máa gbọ́ station yìí so wá ìgbà tá a wá bọ́ sínú ọdún yìí ẹ wá ń sọ pé di sọ́sìtì ọkàn mi kàn pípé mo máa lọ bó mo ní ìgbàgbọ́ yìí nínú ọkàn mi pé tí bá ti wá sí di sọ́sìtì.
0: tí bá dọ́nà jésù tí bá dé di sọ́sìtì. nice ṣe gbọ́n tí ìyá yẹn sọ ó ní mo nígbàgbọ́ yẹn nínú ọkàn mi ó ti yọ ohun tí mo fẹ́ mú jáde ó ní mo fi ń sọ ìwọ ló kó 90% iṣẹ́ ìyanu tèmi ojúkẹ́mi ọ̀kan sọ lọ the same thing tó o bá dé only communion service lọ́la o didi ti won pe ni iya gan si bole lara re e lo mura ni agbara olohun ni gbogbo awon sona church o ne ti gbohun agbara ni emi ni ijebu ode ni ibi mejeji awon be yen na a tun ti bere nbe ni aro ola lati iwo ode wo moto gbage le fe so we ma ele fe so kale ni we ma e bere church olohun ojiji bi garage lagbara olohun ta lu laisan yo wa bi won si ni eje ya yo pa yo re ki mo fi si lo
3: so ojo yen oro kan wa jade ninu mi pe until you meet your prophet then your problem will be solved so mo lo so pe bi mo se lo mi o ri daje ode kule ri o bo bi mo se lo ti bade si so city me mi ni pada lo mo pelu iso eje yi pe o pe lo ni iso eje yi o ton ba fowo ko eti eti aso jesu bo won we so bi pa se debe lojo e awa late I want to try. E wa ni obirin kan je Olorun so pe obirin kan wa ni ari bi bai pe problem to ni pe ara e lo ti ni problem e ti wa. So mo sa jade lojo en but to the glory of God that day mo ko bi won se n gbadura mo n gba tori kini ti mo fi sara o je kin
0: o je freak
3: o je kin pick lojo en. So ba mo sa gbadura mo ni gbagbo pe Olorun ti wo mi san mo wa jele ba se jele the same thing on the third day, the fourth day. Oh, what did I say? I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you. Oh, when you tell me, show me what he was on me. I'm going to tell you, I'm going to tell you. So what do you tell me? Hey, mommy, as you fell apart, say it to me, what he was on me. I'm going to tell you, I'm going to tell you,
0: mo se nsoro yi ko lo padi mo o ko lo padi mo o e je ma lo eyi wo le ni gbagbo iyen ni o ja wa si wema ati gbogbo sona church ni ola enikan ni ke fun kini fun holy communion service oluwa ni ke fun yi e mu kan church e tun mu kan lo le e gbara oluwa e je kan church e tun mu kan lo le ohun olon niyan sa ago meje si ni ngba ti o ma bi di ago bi mokanla ati wale ola ni sunday to pari e bibeli lo pe nkan o san ju bere lo ibe nko mo soro lo laaro eyin ayan fe eni kan ti n ba ile rowo ma do re no koko mu nkankan jade na nipa igbagbo ni ebeli wu ebo to san ju ti keni lo pe baba ti n ba ile da 1000 ti n ba ile da 5000 ti n ba ile da ja mewa mi ma to rowo ko to dale to ba ni eyin te ba ni igbagbo yen kan mu nkankan lati 1000 2000 kan se nkan kan to yato account number church mo fe fun o gbogbo eyan mo lohun iwo na se nkan kan ru ebo igbagbo lai ti iwo ru ebo igbagbo ko wa wu opo yin le send the testimony sori line mi gbogbo awon ti won le ru bo igbagbo ebo igbagbo ida mewa igbagbo e lo account number 1966 36 38 73 1966 9 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your Basi Wally Elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the year Comfort Life Mission International and you to be daddy. Eyin omo Olorun ti won bi loni ekun le ki so tele. Bayi l'Oluwa wi mo so tase idunu ko mo subu lu ayo fun yin. Odun yo ni je odun ase mo fun yin. E wa mo lo kesi. Happy happy birthday, long life and prosperity. Be ni gbogbo eyin te mark wedding anniversary idunu ko mo subu lu ayo. Ile yin o ni baje nigba kokan. Ire ire loju owo mo ri. Gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e je loud. Ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.